bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraku taala neena kitaballahi li sarata yalla la alaykum ci yeen li yalla redd ñu bañ ko jeggi yem ci li nga xamne mom lañu jox mudi yi mu fi wax mu jigen ñi nga xamne mu la doon lim legi bam ko limé nak mu tek ci ne wa uhilla lakum daganal nañ ci yeen ma wara'a zalikum lepp lu nek ci ginaaw jigen ñi ma lim rek dagan na bepp jigen bo xamne bi may lim legi deggo ko ca tabarak wa taala neena jigen jojé dagan na antabtaghu ngeen sakku nak den ci jigen bi amwalikum ci seeni alal jigen mom bokay tak na nga fexé ba def ci alal alal janam waxu ñu la ne fokk mu tollu nangam ma du bax amna ci ulama yi ñuy wax ni lu tut tut na ma rubu dinar ñu na rubu dinar waye lu bari bari amul fam yam lu tut tut amul fam yam waye dal amwalikum alal mo mu ñu ci ñak ñen tak jabar nak muhsinina ngir sañew ngir sañew sañew moy ñak sa bop yow mi goor bu do dugg ci jote geneen jigen go xamne du sa jabar goor su tole ci denc lolu da fay yaq ay mbiram yaq kanamam yaq ginaawam yaq aw turam yaq ab deram tabarakallah motax yusuf ak yalla bandaw sa ne ko hayta lak munako ma'asallah yalla mu ci yalla musal nga ne lan tabarakallah ndax mom xamul nan la ko ndaw su don wo ghayra musafihin muné ci ludul ngeen koy jappé njaalo manam li nga xamné mom ngay jox jigen be ko tak nang ko def ngir sangewu waye bul ko def ngir diko fay di jot ak mom famastamta'tum bihi nungen ca banexo minhunna ci jigen nya fa'atuhunna joxlen len ujurahunna seni cyan faridatan mu nek farat jigen ju nek bala dagan ci yow da nga joxe may may nak bala ngay tak ngay tuddul li nga nara maye so tuddul li nga nara maye bañ may la ba nopi muhrul masal dang ko joxe da ngay tuddul li nga nara maye dina joxe 4500 waye dugal na ci 3000 wala dugal na ci 2000 ñay tak deg ko sédé ko xam ko lu tud lolu ci la xamé ba nopi muhrul masal mom ngay joxe moy may ga nga xamné mom lañuy maye jigen ñi wala junaha alaykum amul ci bakkar amul len ci bakkar fi ma taradaytum bihi ca la ngeen depo min ba'dil faridati ginaaw faratiga ginaaw bi nga xamné faanta ji ñew na leneen la ca def nak nga xamné du force bu ngeen ci deposé lol nak du am ben ngañ ca ke du am ben ngañ ci ki ay ji amna ci len ci ar-rawafid wa shi'a dañ koy jël li ci dagana len nikahul muta'a muy tak jabar ci contrat nga xamne bu dir bi nga xamé ne mom ngeen waxante jexé nga bayiko mu dem sa dikke ci sunna sunna mom tabarakallah lolou daf koy téré modi nikah bobu tabarak wa taala dogal na sallallahu alaihi wasallam tere ko bo deme ci ben tere bi ñu wax rawahul bayan te docteur ali sabuni bind ko ca jukki bu ñëk ba xatum ñenti témèr ak jurum fuk ak jurum ñaar da nga fa fekk ben bahs bu am solo bu mu ca def ci walu tak jigen ci contrat amon na nak ca tambali islam mu ñu démé ci barab tak fay ay jigen suñu dañ ñibi digënté ba dañ wayé salawatullahi wa salamu alayhi aramal ko Umar ibn Khattab taxaw ci min barba wax ko ben sahaba deluul ci wax jene ko du nonu iqrar bañ def ñu ne bokku na ci li nga xamne mo aramal lolu ilal abad
ku ci bëgg lu gëna leer so demé ci téré bobu rawahul bayan bobu da ko ci fekk inshallah subhanahu wa ta'ala inna allah yalla kan nekna alima diko xam hakima diko xeriñ yalla xamne yi yewen ci jam yi waye man na xeriñ na balim len bi teureul ci sharia mo bax ci ñom lepp lu yalla téré lu baxut la lepp lu yalla diglé lu bax la motax kenn du deg ndigelu yalla nan lutax mu diglé ko kenn du deg téréb yalla nan lutax mu téré ko yalla bu diglé rek da ngay daldi def bu téré da nga wara daldi bayyi ci saasa lepp lu mu diglé ku ñëk bayyi gën lé ko mu jë bayyi waman lam yastati' minkum kep ko amul katan ci yeen goñi tawlan ci loxo bu jot loxo bu guddu ñaare dañuy dakantele al ci loxo bu guddu ci waxin wolof bo degge wolof ne loxom jotul ginaawam moy lim yor da bari wut yalla ne kep ko sa loxo jotul ginaaw sa ginaaw ci yeen goor ñi an yanki hacci mutak al muhsanati gori ci mu yag mu di ñu jappé ci xalé diko jëndante ka jaay gori batay nak yalla waxul ci mat bi fi al harair min al mu'minat mu jël batu al muhsanat mu di teki kon ki bëgg tak soxna na sét jigéen jo xamné

ñi wéram té yow nan la mëna am benen mëna jaar fi mëna mel nelen fa qul na ngeen wax né budé lol man aslamtu wajhi man jëbël na sama jëm ji lillahi ngir yalla waaw su lay wax lu yow na nga né man defna al istislam moy jëbël sa jëm nak moy dooma dama jëm moy yi tambalé ci bop bi jaar ci loxo yi ak tank yi yaram yépp moy jëm soko xasse jëbël yalla subhanahu wa ta'ala do ci amatu nak ab sañ sañ nak nit su jaayé mbam du sañ né waji dama lay jaay mbam mi mé do ko war dedet so xasse joxé mbam mi mom légui waji mom moko mom fuk bu ko nexé war bu ko nexé jaay bu ko nexé mu roti jiko lu ko nex def ko ci naka nonu bo jaayé auto nit nak jaay ko auto ba nopi ne ko ah bu la karaf xalé dedet lool du mëna nek yalla bo nako jibbal na la sama jëm ji momi nak moy mom legi moy mom sa jëm ji legi nak yunus sallallahu alaihi wasallam mo lay wax ni yalla bëgg nga def ko sa jëm ji so de gona go xamni gi gona go gor nga di lettu sa bab bi yalla di wax ni yow xana jibbal mo sa jëm ji xana jibbal mo sa jëm ji kon nak ma jibbal sa jëm ji do ko sañu lett nak mo muto ko legi bo de gona go jigen jibbal sa jëm ji yalla tabaaraku ta'ala di wax ni del tek sa bab bi musor bo tek musor mu ni xana jibbal mo sa jëm ji bo de def yiri yu gattum la xana djibul mu sa djimuji kon ku djibul djimum yalla ni mi mel moy day fab leppam jox ko tabaaraku ta'ala ben mak neena neena won suñu borom tabaaraku ta'ala lakamal basi muné ko wa muné wayara'ati wal awliya walakal midadu wa mashrabi wal ma'kalu yalla ya mom sama tawdi muné waw lakamal basi wayara'ati ya mom bindukay gi mi bindé mal awliya njabut gi yep yalla mom walakal midadu daaji may bind sax yakuma wa mashrabi sama pad may nana yakuma wal maakalu fi may taaj lek bu may lek sax yakuma ko dama dama day jibbal dimum jep tabaaraku ta'ala nangu nak neko nak lek kum jibbal na la dimu ji omatal fu beug ma jaar waye nak jibbal yalla sa dimu ji li la ci def nga mom ko det lol mum du meuna soti muk udkhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan dugulen ci l'islam yep na dug waye nak dugal li baye la ci def adere nak lolou desu ko def boko defé nak nga ne nak wa man tabi'ani ak kuma top mu jibbalé su jëm yalla nga ne kuma top ku nek di jëmbal jëfum yalla ana wa atba'i ala millati islam mustaslimuna munqadun li amrillah man ma cipp kuma top dañu omatu ci diiné yalla ji tabaaraku ta'ala omatu gumal sukk nak moy tax nga man nak do ra wax li tege ci ay ji di ñew modi leg leg nga setan cinéma bu ndaw bu ñu wax télé ngay gis gaay di xex bu yag am ko gelle fetal gu ndaw joxoñ ko morom ja nga gis rek mu def liñu tire islam moy day yëkëti ñaar loxom yépp demale kaw ne ko nak legi jibbal na la sama jëm ji nga gis waji bu nako won ma ginaaw mu won ko ginaaw bu nako seugal mu seug bu nako laal sa poche bu nako bu xassam sax du xassam jibbal ku leppam nonu nga jibbalé sa bop lepp nak ki la olimé yalla mi la olimé mo gëna olimé waji fuuf tabarakallah moko dakk jam kon nak bula tabaraku taala mayam xel lu gatt mom ngay gëna ragal ci kley olimé mom ngay gëna ragal tabarakallah kon nak aslamtu wajhi lillahi wa man ittaba'an so ummato nak yow yunit bi sa gaay yep ummato bu baba nak waxul na nga wax lil ladina utul kitaba ñin jox téré wal ummiyina ak ñin joxul téré yahudi ak nasaran yak wasani yuni ci arabiy na wax le nele aslamtum ndax yeen womato ngeen lima womato ndax yeen womato ngeen nima womato ndax dug ngeen ci islam fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibnan ñom ñep fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibnan ñom ñep wa in tawallaw suñu wone ginnaw bañu ummato nak mune yow sajan waccina buñu wone ginnaw sajan waccina wa in tawallaw fa innama alayka lila war mom du dara lu dut al balaghu jotal rek mo la war fa innama li fi nek dal alayka warna la al balaghu jotal so jotale kudd moy mo xam wallahu yalla basirum bil ibad yalla ku gis la ñi nga xamne moy jammam yi kenn ku nek xamna fi nga xamne fofu nga nek fi nga taw yalla tekkene innal ladina yakfuruna bi ayati llah ñi nga xamne dañuy weddi aya yalla dañuy weddi terelinu yalla dañuy yeddi ay loi yalla wa yaqtuluna an-nabiyina ñuy ray yunuti bi ghayri haqqin tekkuñu ko ci genn deug wa yaqtuluna tanira alladhina ya'muruna bil qist ni digle manu weddi ay yalla yi ray yununti ray ñi nga xamne dañuy digle manu minan nasi te bok ci nit ñi fa bashirhum na nga begal ñooñu bi azabin alim ci mbegal mu metti mo xamne ma ngi leen di xaar ëlëk ñetti melo yu ñu melo wo melo yu doy war la
موي الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء وقتل الدعاة إلى الله دني ويدي آية يالله ري يونتي ويدي ري نيوت يونتي موي دعاتي ووتكتي خم خمي ووتكتي ديني نينا نيلن دي ني ودي يالله دي ري يونتي دي ري نيغا خامني يا امرون بالقسط من الناس yalla na ñi def lolu fa bashirum na nga len begal na nga len xamal bi azabin ci mbugal mo xane mi ngi len di xaar alim ci mbugal mu metti la ñooñu kon jar naño bayi xel fexé ba bañ ci bok yalla kenn du ko weddi waye yunus ali sallallahu alayhi wasallam des leen ray ibnu kasir neena banu israël amna benn bes ñu ray ñetti téméré yunus lu jitu mi di jot dañu xey ray ñetti téméré yunus قتلت بنو إسرائيل 300 النبي من أول النهار وأقاموا سوق بقلهم من آخره نيتيمير يون دال راي نانكو تيول ني تاخاو سي تاخاوال سين مارس بيغا خاني تي لا ني جاي نيبي لو جيتو مي دي جوت كون لولو سين ديكولا وون راي يونتي عليه الصلاه والسلام نيغا خامني نوي ووتو اك نيغا خامني نيولن ووتو تاي ووتو دغ برام تبارك وتعالى من فبشرهم بعذاب اليم nanga begal ñi wedd yalla tay ray yonenti tay ray ñi wote jëm ci yalla nanga leen begal ñom ñet bi azabin alim ulaiika ñi def jëf ji alladheena moy ñi nga xamne habita a'maluhum seen jëf da sipiku seen jëf dafa sipiku seen jëf dafa yaqku fi dunya ci aduna waye seen jëf dafa yaqku ca al-akhirati al-akhirah fi dunya wal akhirah wama lahum duñu am bu yam na xiyamé min nasirin ci kenn ku len di dimbalé di len mëna fegal lool nga xamné mom la tabaraku taala namu ci ñom habita ta'maluhum def ju sipiku nak moy dama adama mën ni defal yalla ndekete limuy defal yalla def jangi sipiku lool tam lu jara moytu la moy yaangi defal yalla lu bax waye li ngay defal yalla ci lu bax fi ng koy denc mom la modul ab denc kay nit bu jëge won fi tay di jaay mburu fo xamné fi moy lu melni ties te yoon wi taxu ko bax nga yor sa ben erkat li ci ginnaw muy buntu bi ubeku muy bonde nak di dem ci pax yi bo muytul bo agge ties li ngay def ci mburu du ma jureum mburu donte dafa fess te pourtant ya nga yobbu mburu ties mo ci doma adama man nay defal yalla tabaraka taala lu bax koor gi ñew nga wor lepp julli jurom na ta asaka dem mak waye ya nga def yenen yo xamne day sippi ci jëf yoyé lolu doma adama war di moytu moy boy def lu bax da ngay fexé bay denc lu bax li fu jar fu meuna denc nga xamne da fay ñew waye def lu bax denc ko man nga ko denc fi denc du baxu nit ko dafa demone fa li ñi wax europe doon liggey yi di wuti lu bax yalla def li muy liggey biye yi muy am dafa bér xam nga metro dafa rafet su ko amé du ko nangu yubbu ci banque bi daf koy denc neegam waye fi ng koy denc amna jenax yeg ni mom fi muy denc li baxul jenax ji nak nek ci di liggey momit mom muy liggey denc jenax ji di liggey di kete kara bi nga xamé ni ñibbi su jot na mu set fam dencion fi ko fa dara lolu moy doom adam buy def te li ngay defal yalla tabaraku taala fi ng koy denc denc wut kon kuy defal yalla da ngay fexé ba jëf ci bu mu yaqku moy bu ko sey diko sey yaq bu ko saw doxali ni yaq lolou moy habita a'maluhum seen jëf ci beeku yalla jël musal yalla neena alam tara khana gisu ila alladheena ci ñi nga xamne utu nasibam min alkitab jox nañ leen wal ci téré bi jox nañ leen wal ci téré bi yalla bi tabaaraku ta'ala yud'auna ñu di leen won ak ila kitabillahi jëme leen ci téré bi yalla li yahkuma baynahum ngir ñu atté seen digënté summa ginaaw ga bañ len atté yatawalla ma ngay du moy fariqun ak group minhum ci ñoom wa hum ñoom de mu'riduna ñinga wone ginaaw modi dafa am ci ahlul kitab ñuma sa ñew ci salawatullahi wa salamu alayhi ne ko ñun de dañu am lu ñu tuddé nit ku ñaalo ñaar lañ ñu bëgg nga atté len té nak ñun nak gisunu ci suñu téré lu dut atté bo xani dal moy atté son la waji salawatullahi wa salamu alayhi nalen dem len ngeen indi tawrat buñu ande tawrat ñu fekk ca rajmu ñu dal len di rajmu bañ len rajmo nak ñu daldi mer mom motax nak yata wallaw nañ nga du moyu ko defé kon wofu mu'ridun ñanga wone ginaaw lank yalla ne xana giso ñooñu téré biñ ñu yor fam tibé fa la alquran tibé bolé téré bo ba nak ñu wolen ci téré bëgg na atté ñu wone ginaaw zalika li tax nak ñu am fi di wi bi annahum ñoom dañu ne qalu dañu ne ñoom lan tamassana an-nar sawara duñu lal illa ayyaman ma'dudat ludul ay fan yu niw rek nenañ dal sawara dañ len lal ga waye fan yu niw lay don moy 40 yawman ñin fukki fan muddati ibadatihi lil ajil jamono diñ jamu won nak wa nga xamne mo nekkon ci jamono yi Musa ñune sawara dañ len lal waye 40 jours rek la len di lal
waye sawaraw alakhirah kum lal 40 jours dana day war lol lol ndax sawaraw aduna wi kou la fi digon legui 13 millions ne la nak legui da ngay tey khalu sawara 13 minutes bo moytu do am 3 millions sax ndax khalu sawaram ñaari ku nako nijeel sanni rek ngay def waaw mom do ko tey diko wacc kon nak wax na legui sawara dana fa am 40 jours rek la fay am lol epuna rekku ndax fofa danaka ben fan sax epuna fa mo deggu sax epuna fa tabarakal ñi nak leen ko yeb moy waqarrahum def leena war fi dinihim ci seen dine ji ma kanu yaftaruna ti li nga xamne mom lañ doon sax waye fa kayfa ci so gisoon isa jama'nahum bis bu leen dajale li yow min ci bis bo xamne la ray ba fi amul sik sak ni bis ba dana ñew yalla nek bu keroge bo gisoon leen def dañu xamne sawara 40 jours la may lal kën du ko wax waaw waye nak lo gisul lu nek do xam nu mel lo xam nu tangé do xam nu mel modi sawara wé ci alakhirah tang na tangor wo xamne ni sawara aduna tangé mu ñu suko misal danaka ci sawara wulé waaw tang na lol fa kayfa isa jama'nahum li yawmin la rayba fi bis bo xamne bi la rayba fi amul sik sak muy sa su nek nga deg aw gaay yu fi rombu ñu ne ñu dem nañ tay ci suba am nañu dem tay ji bo demone tay ndeysan ci hôpital ya leg leg nga fekk fa ño xamne leg lañ dem ndeysan am nañu xamne leg lañ leen rob am nañu xamne ña nga ci robu kay ba di rob legi do ma dem yeb ñi ngi andri dem la ray ba fi amul sik sak ko xamne daf la fay fekk nga jek jek mu bay la fi di dem bu la waxe ni ma ngi dem barab sangam wala am ku la ne ki barab sangam la jëm koko melni tabaraku taala war nga gëm ni ñi da am fuñu jëm te dama gis ne kep koy dem seen bokk dañuy yoxu di joy melni affaire ba fuñu jëm dañ fa sawurut il fa sawurut wa yow fo xamne ku fay dem da ngay joy seen bokk yi joy kenn ku nek bo fay bëgg dem da nga faju da nga dem hôpital fan da nga dem principal kenn ku nang ko séti pour bañu dem fofu wa yow te nga waj ba jek ndax nga sawara ci dem nga fo xamni fi kenn sawuru fu mbokk yi lool jar na baye xel lool isa jama'nahum liyamin la rayba fi wa wufiyat ñu matal nak ñu fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam jefun wa hum te ñom nak la yuzlamuna kenn du len toñ yalla neen yamul xiyam bakan bu nek la nga jefun la lay fay bu mu sekk amul toñ yalla do dem yamul xiyam nan la dag may muñal ba la 15 ak dag may muñal ba la fet deed yalla kuni salam alaykum rek mu lu jefang ni mom kay yow la nga fa def kay mom ngay xam moy lan wa wajadu ma amilu hadiran kenn ko ne da nga fekk la nga fa jef mbir bi kay moy legi ndax la nga jef mom ñem nga ca dem wala ñi mo ca dem wala yoyu waye kenn ku nek da nga fa fekk la nga xamne mom nga bëgg mom nga fa jef kon bi yalla jégué jogé ci ay yoyu di wone ne mom rek yalla di wone ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko yoni di wone wiruk jeen l'islam wir gi mu wir mi ngi fi tek nak tabaraku taala ni muy dimbalé al muslimun ak l'islam dimbalé len degeural len ndax mbir yépp ñu ngi loxo yalla tabaraku taala moy yëkëti ku moy soufel ko soufu ko torox ku nek moma ko tedd ku nek moma tabaraku taala mi ngi ni diko wax ci ay yi nga xamne ci lay jëm sababu nusulam muy liko taxa wacc modi bi yunus bi ubbe makka sallallahu alaihi wasallam daf ne ñi nga xamni ñoko woron ci sahaba yek ñu bari tabarakallah ne le monte ni ñu ubbe makka de dañ ci jotté faris ak rom dañ ko jotté nun munafiquni ak yahuda ne hayhat lool nak deunte nek mom faris ak rom ñu dem ba ñun julul ñi mom ko lool de mom dal di kureen tabarakallah waye yalla tabaraku taala di len tontu ne len khul waxal yow yunus Allahumma ayo yalla batu Allahumma asluhu ya Allah lawon ñu dadi hasaf li nga xamne moy adatu nida yaagi ñu dindi ko ci mu def Allahu ñu remplacer li nga xamne moy ya nida gogu mim mushaddada muy ma Allahumma motax mu def legi ayo yalla malikal mulki yow mi nga xamne ya mom ngor tuktil mulka yaay jox ngor mën ta saw ku la neex wa tanfi'u yaay nocc ngo al mulka ngor mim man ta saw jele ko ci ku la neex yalla wa tu'izzu yaway tadal man ta saw ku la neex wa tuzillu yaway gatchel di toroxal man ta saw ku la neex nakh bi yadikal khayru aw yiw ci sa lox la nek innaka yaw yalla ala kulli shay'in qadir lepp nga man yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man so degi ay ci bi yadikal khayru la wax aw yiw ci sa lox la nek waye waxut la def safanu yiw waxuko lolou ay teggil ni alcorane di jangale
yalla kenn du wax nan ko musiba ya ko yor wala aw ay ya ko yor dedet al khayr rek motax ñaar ñu gëna yaru ci ni al qur'an di waxe jinne yi ak jahannama sawra jahannama yalla daf ko laaj yawmul khiyam ne ko halim talati ndax fess nga sawra ñi mu wut wax waw ñi mu wut wax deet ci bëgg na tont mu ne ko hal min masjidin ndax luñ may dolli dafay nek allahu akbar ndax fex nga mu ne ko ndax luñ may dolli dafay nek ñi mu ko wax waw ñi mu ko wax deet jinni it dañu dem am yag munu ñu am information ci yalla tabaraku taala niñ ko daan amé diko tassarel ñi nga xamne ñoy gisane kat yi ñi ne waw legi ñun de la nurid la nadi ash-sharru urid biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada biñu wax rashadan rabbuhum lañu wax waye biñu wax shar ñi mu ñew wax rabbuhum kon ñooñu loolu la yalla jangale fi modi yalla kenn du wax naan musiba nangam diko jëmele ci mom ku yalla yalla tuluju layla moy duggal guddi fi nahari ci becc wa tuluju nahara mu ne ko yaay duggal becc fi layli ci bir guddi guddi ak becc di dugante wa tukhriju al-hayya yaay genn luy dundu min al-mayyit ci bir luy de wa tukhriju al-mayyita yaay genn lu de min al-hayy ci luy dundu wa tarsuqu man tashaa yaay wursugal kula neex bi khayri hisab ci luy regle ay da fay woni limuy tudde ay safan safan yoy and yalla moy genné tepp wu waw

inda rabbihim fa sen borom kon wala khawfun alayhim ni joxe ni duñu ragal wala hum yahzanun duñu ti dara yalla na qawlun ma'rufun ngant luñ tek ci ñek wa maghfiratun ak ñeegal khayrun mo gën min sadaqatin tarax bo xamne yatba'uha daf cey top azan ay qafte qawlun ngant moy bi waji yalla yorlo nga ne ko djegal mako farax ba dem na joxna ko diw ba benen yoon yalla ne li mo gën nga farax ba nopi xasko fuf qawlun ngant ma'rufun ju djega ci ndek wa maghfiratun akum djegal khayrun mo gën manam djegal gi moy bayyi waji mu dem khayrun mo gën min sadaqatin tsarax bo xamne yatba'uha day top azan ay kaste sonna rek xass waji bul ko sarax taw wallahu ya ghaniyun mom ko omal la suko nekhon ñepp omal halim kulabir la suko nekhon ñepp ñepp omal waye bu ñepp omalé adul da lu neex lolo tax yermande yalla motax mu am ñum xagn am ñum jox waye bu ñepp omalé du neex ha kon su wor taxi do ni dawal taxi pour wut xaliss ministre yi dootuñu daatay denk oustad yi dootuñu jangalé am dit waw wallahi deysat bu sa auto yakko do gis tele bu ko defar bu ñu ñepp ju amone ay milliards kon kenn du jay marché adul leena xarit ma tax yalla def ñi ay faqir def ñi ay miskin ndax aduna neex waye nak ñu xamanté tay sama baam ya ayu lasina amanu ayen digam way way la tubtilu bulen yaq sadaqatukum sayni sarah bulen sarah ba nopi far yaq bil man ci titeru wal aza ak yaqast isnin koku kallasi mi mel ki nga xamne yunfiqu malahu day joxe alalam ria an nas diko ngestale nit ñi wala yu'min billahi tegemul ni yalla man nako fay wala yamil akhir gemut al-akhirah kam ngeen ci famathaluhu misalam kamathali safwan mi ngi melni kek moy xob bi ci kaw buñu telephone ay kar ni ngi masalo moy kek doc wu ko def alayhi nek ci kaw nak turabun asjuf fa asabahu mulal ko wabilun ngaraw wala taw bu reuy satarakahu mbay ko salda murtax banal waaw manam ki joxe alalam te ngistal nit ñi yalla neela mi ngi melni ku wut dang ko suuf denc ko ca kaw fele dem ñibi nak mu taw mu jekk ba ngon nga yegg de mu ñew jël sama dang ko soobi ketaw da banat lo fay fek ataako saldan la yaqdirun duñ am katanu ala shay'in ki dajal dara mima kasabu ci lañ sa bejjo do fek dara yalla neena ki joxe te yalla taxul muy ngistal ni rek la mel kay joxati yalla tax nak deeng lam ci waxon ben fep juroom ñaari timer kon nak jox ngir yalla mo gën wallahu ta yalla la yadi di jubal al qawma nit ñi al kafirin ñi nga xamne dañu wedd yalla wa masalul ladina misalum ñi nga xamne yunfiquna lay joxe am

sa papa bokk ndey ak baye wala ndey kep wala baye kep buñu ne tante it mo xam ndax dafa bokk ak sa ndey ndey kep wala ndey ak baye wala baye kep jigen ñi arama tak ci mbokk kon juroom ñaar ñooñu la so ñewé ci nampit juroom ñaar aram ca ni nga xamé né juroom ñaar ño aram ci ak mbokk gu jégé modi salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith yahrumu min ar-radha'a ma yahrumu min an-nasab dina aramé ci namp lepp luy aramé ci mbokk ay ji nga nek nak ñaari jigen rek la fi tuddu muy ndey ak sœur rak ju jigen wala mag ju jigen jo bokal ndey ak baye wala ndey wala baye kep waye sunna mo ñew leral ko lol wonene lepp li aramon ci juroom ñaari jigen ñele ñoy aram fi naka nonu mulim yenen jigen yo xamni li tax ñu aram moy walu gorolé mu tuddu ci ñent jabaru bay dafa arama tak jabaru sa dom gi nga xamni yow ya ku jur ci sa ndig domam dala haram jabaram kon yaayu jabar manam kenn ku nek sa yaayu jabar dafa la haram waye sa yaayu jabar nak fim lay haramé moy su fekke joté nga ki nga xamni moy yaayam bu fekke joté wulen nga wacc ko ci digënté bi su baba man nga tak dom ja motax ben qa'ida ci usul lay wax ni al 'aqdu 'ala al banat yuharrimu al umhat wa ad dukhul bil umhat yuharrimu al banat manam dom mom suñ la ko mayé rek yaayam haram na la yaay nak suñ la ko mayé bala la doma haram da nga joté ak yaay lolou lu jara tak la mu am jigen ño xamne dañ leena aramal rek ab dir rek la tax ñu aramal ko su dañé rek mu dagan muy moole ñaari sœur ñaari jigen ñu bok nday ak baye nga bol leen tak dafa haram lolou alquran tuddu sunna yunus bi salawatu alayhi wa salamu alayhi bolé ca bolé jigen ak bajjanam denci len ñuy sey dafa haram bolé jigen ak tantam ñuy sey lol tam dafa haram ñaaral bi ci ñaari groupe yoyu moy jabari jamur koku dafa haram tak wala ku nek ci idda so len sété dé daat nek ñaar fukki jigen ak ñett yo xamne sama borom subhanahu wa ta'ala daf leena lim ci aya ji may bëgg jang yalla neena hurrimat 'alaykum aramal nan ci yeen goor ummahatukum seeni nday kenn du tak ndayam kenn du tak ndey ndayam kenn du tak mami ndayam lum ko yoko rek haram wa banatukum ak sen dom yu jigen ken du jur dom ju jigen ba nopi tak ko dom ju jigen joju bu jure dom doko tak dom joje bu jure dom doko tak lum sofi sofi wa aram na ci yen batay akhawatukum seni rak yu jigen wala seni mag yu jigen jigen ji nga bokal nday ak bay ma nday kep mba bay kep aram na la wa aram na ci yeen batay ammatukum seni bajjan bajjan bi nga xamne mok sa baye bok ndey ak baye wala baye kep wala ndey kep tek fa aram na la waru ko tak wa aram na batay khalatukum seni tante tante ji bok ak sa ndey ak baye mba ndey kep mba baye kep boy tak jabar nang ko fa baye aram na la wa banatul akhi ak sen dom yu jigen yi sen rak ju gor wala mag ju gor jur ngien koy wax yeen dom frère ku gor ci nga bokal nay kep mba bay kep ma nday ak bay ay domam dala haram

domi domam dala haram wa banatul ukhti haram na batay dom yu jigeni sama jigen mbassara ko ju jigen ngeen koy wax sœur ñoon itam haram nañ la wa haram na batay ummahatukum allati seen yaay yi nga xamne arda'nakum nampal nañ leen bepp jigen bu la jox wénam nga namp ca fekk boba firego yaangi ci ñaari at yi nit di namp mu jox la nga ma ci ben yoon ma ci ñaari yoon ma ci ñetti yoon jëm kaw jigen jojé haram na la domam haram na la sœuram haram na la bajjanam haram na la tantam haram na la domi fréram domi sœuram lepp li nga xamne ak mbokk da ko don haramal rek so nampé ci jigen te fekk férego nga namp ci ñetti match jëm ñent daray haram ama ben match ak ñaari match al imlajatu wal imlajatani fiqh ak hadith nenañu du haramal tak imam malik nak nena mom bo macce ben yon kep fa yahrumu day haram su ko defé kon jigen joji jigen jep guy nampal war nga baye xel ci lolu baye xel ci jigen ñi jël say dom te di len yor te ëlëk ñu mëna jog duggu kërëm ngay baye xel ci mbir momi ba ba sa dom di fer luko moy su nampé ci jigen nga jël dom ja jox ko bol len ñom ñaar sey ba nga fas du baax te it ñe ko sédé ñu tak ko lañ sédé baxut imam ja ko fas lam fas baxut mom mi tak lim tak baxut jigen jiñ tak ci ko tak baxut dom ju ci juddou kenn du ko mëna yar lolu kon jarna baye xel bu baax jigen ñi nga xamni ño toll ci nampal wa aram na batay akhawatukum seni sœur min ar-rada'ati tik namp jigen jila nampal domam bu jigen legi sa sœur la ukhtuka min ar-rada'a su baba day aram ci yow ndax ki la nampal moy yaayam yeenu bokk yaay legi ndax nampal gi mo def yaayam nek sa yaay wa aram na batay ummahatu nisaikum sen day jabar kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la wa aram na batay rabaibukum allati sen domi jit le yu jigen yi nga xamne fi hujurikum ñi ngi ci seeni kër baatu ñi ngi ci seeni kër nak nekul qaid ba nga xamne bu nekkul sa kër dalay dagan dedet alquran noon lay waxe innama huwa lil ghalibi li anna al ghaliba annaha takunu ma'a ummiha wa yatawalla al zawju tarbiyataha wa hadha bil ijma' modi buñu ne fi hujurikum jublu wuñ ta bu nekkul sa kër dalay dagan dedet alquran moy waxe nun kon jigen ji nga xamne dang ko tak muy ñew indi walé dom dom juju nek dom jidlé min nisaikum te mu jur ko mom jabar joju dafa haram allati jigen ja nga xamne nak dakhaltum bihinna jote ngeen ak ñom am ngeen li nga xamne moy xew ci digënte ñaari way denjante jëk rek jabar loola xew na seen digënte su boba dom ju jigen ji aram na la fa in lam takunu su fekke yeen gor ñu nekulen dakhaltum bihinna duggu ca ndeyya manam jote ak ndeyya fala junaha nekul bakkar alaykum ci yeen di tak dom ju dilem ji so takon jigen tay mu nek barab sangam mu ñew dakar nak di la nuy fi andi walep jank nga ne ko ki kum don mu ne diw la ku yaayam nga ne man soko waccion fofé man nga dugg ci dom ja soko defé nak aada moy jima jog dal ci sa kaw ne la li nga def du nonu waye aada ak islam duñu ben jigen joji dal li fek joté wu len domam ji dalay dagan mom la wax legi bu fekke tak nga nak dom mom bokay tak rek ndej di la haram
ndey nak soko takke balala doom haram da nga jotek ndey ba nopi muy ndey ji nga xamne mo jur doom ju jigen joju allahu akbar wa aram na batay halail abnaikum sen jabari doom ju gor allazina doom ju gor ji nga gor yi nga xamne nak min aslabikum ñu ngi jige ci sen ndig manam doom ju gor ji nga xamne yow ci sa bop ya ko jur ci sen ndig bu fasé jabaram jabaram joju da la haram amma nak su fekke nak daf lay wax papa rek wala najay wala yoyu jabaram bu tassé so beugé takbir nga tak aramul islam aramul ko wa aram na batay an tajma'u ngeen boole baynal ukhtayni digeunte ñaari sœur tak ñaari jigen yu bok ndey ak bay ma ndey kep mba bay kep nga boole len ñuy sey lolou daf haram illa ludud ma qad salaf la nga xamne wessu won inna allaha yalla kana nek na ghafuran di balikat rahiman diko bari yermade alla kana nek na ghafuran di balikat rahima diko bari nek na ghafuran di balikat rahima ghafuran di balikat rahima diko bari yermande yalla ñu balti yeram ñu wa aram na batay al muhsanatu jigen ñi ni ci sey wa aram na batay al muhsanatu ñi sañewu men ni sayi te bok ci jigen ñi bepp jigen bo xamne da na ci bumuk sey daf haramatak wala fasé nañ ko waye iddam jeexut daf haramatak wala fasé wuñ ko jëkërama faatu muy teññi teññi ga jeexut daf haramatak ñoñu kenn di lan tak ñi nga xamne nak dañu ne ci loolu mom labat len dagan na su fekke labatin wa dulu sahire jigen ñoñu nga xamne dañu sangewu ni ci boom dañu harama tak illa ludut ma malakat aymanukum li sen lay jor mom mudi jigen jo xamne dañ ko jappé ci xare ba ay ji sama bu musul modi abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu dafni ñun de dañoo xex yawma utas amé ci ay jigen jigen ñan ci amé nak dañoo am ay jëkkeer ñu ragala joté ak ñoom ñu dem ci ki yalla yonni sallallahu alaihi wasallam daldi ko cey laaj ay ji daldi wacc daldi wal muhsanatu min nisa wal muhsanatu ni sangew min nisa ite bok ci jigen ñi dañoo arama tak illa ma malakat lutut la nga xamne mom nako ci xex ba aymanukum sen nday jor jigen ñoñe su boba dagan na tak waaw ndax ba ngeen ko amé rek sabi bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraku taala neena kitaballahi li

0: ko bi aydikum ila tahluk ben ñaaral ba it bo joxe baxna way bo jele yef jamur man nga ca dé moy duggal sa loxo ci tahluk ben way da tukki di ñew gaaya dañu le xaj bari jox ko lu mat juroomi million mu ñew jënd ci auto bu rafet tak ci jabar ko gaay di nge kenn joge fa rek sax aw kiyam ñu nga gis ko nako manako wala tur xobi ay dekum ila taluka wa alaykum assalam wa rahmatullah xassinu te ngeen rafetal bu ngeen di def ngeen def rafet inna allah ndax ci yalla yuhibbul muhsinin ko bëgg ñu rafetal la al ihsan rafetal nak amul fu mu tambale amul fu yeb lepp lu way di def te bañul ko ko netti lolé ñu ko jappal rafet al ihsan bañ ko laaji yoon bi def ni an ta'budu allah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara lolé ñu ñu tasawuf moy da ngay rafetal ba lepp loy def nga baye ci xel suñu borom tabaraka taala ne ci baye xel fiq wala fi barki dem ni nit na julli rek waye ci ihsan rafetal jullem yaq manam so defé ñeen ci rakka yu mat ci fiq ci julli day mat waye ci al ihsan man nga gess rek gess ben way da na sey ki mo ñal ci kim rek sa julli gis nga ko wala nga ne assalamu alaykum khalif da na xara ki lagos bi rek la yow lu seen ci lagos ci jamm lolu ci jakk da ci doy wax lool waaw motax wa ahsinu inna allah yuhibbul muhsinin ndarafatal ba mel yalla nga lay gis subhanahu wa ta'ala motax ñu bax ni daan ci gor gor lu lol ci rafetal yalla ñu ci ajma ko yalla ñu ko fay yalla ñu ko defal wa ti mo te la ngeen matal al hajj aj a lillahi ngir yalla wal umrah la ngeen matal umrah gi lillahi ngir yalla ha kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umrah na nga umrah gu mat way ñaar yep lillahi ngir yalla wa ndax da am ñuy aj ci aj ngir yalla ndax da am ñuy umrah ci umrah ngir yalla nit dina jogi fi aj dem bo dikati yalla tok ñak fi pass ñak fi ta ñu pikir le la na san wallahi ndey san nga bo xante ma san ñu am jaro nit dina umrah ji ngi teyal tok jëndi ma ci nis rek ñu jaay wajimul hajj wal umrah wa yanak lillah motax cheikh al islam haji ibrahim yass nako yalla yok leer dafa andako gaay ñi aji ñu dox bi ñew ci dekk seen jank buy for ganar gu de mu for ca yetti ganar yu de jëme ci kër ga mu ne tam leen ñu dox ne ko xana xamu leen ni mid da haram xale bané ha kay da fo jëme li da sama maam ko yoni la ko de mu ne reer da ngay lek med mu ne wa huma nutra ghayra dakhin wala ahadin fala isma ali cheikh islam ne andi len seni pass ñu aji mak mu ne andi len seni pass ñu boole pass yepp jox ko dal ñu gis di aji mak di setan koy lek med aji waru la ay way wa ci rega doon def non ay te delwar wa aja na di waru len
1: ala jom fi jaru don siya
0: ala siya wone fa in ukhsirtum bu len galan kore ci kaj bu munu len def aj gi lepp su baba fa nastay sara na ngeen ray la jappandi min al hadi ci hadiyu manam da ya dem ba ci yor wadi aji war ma ci aji yepp waye febar dal la wala galan ko dal mo no dem da ngay hadiyu fa mastaysara min al hadi sa bay dalon na len ci fatu mak ñu nab seeni hadiyu do jub mak wa xoy ci kar len du ñu fi dugg lu dul deewen mba lu dul deewen jek mi si yente wagne ko yu ñu dibina nañ lay ci hadiyu sa bay ne ko ray lañ defut après lañ defut il faut ag ñu dimba da nga yott yalla ñu ne ko yé duñ ko way dañuy rek dañuy dem ay rek amar ñoon yonti wayo kana ñu ne ko ci deug mu ne ko bala ñoo ne ci deug de mu ne waaw légui nak fa fi ma xaar pourquoi ñu tapé mu ne ko amar tapé tuñu ragal ñu sama borom mo digle nañ yam fi saaba yu ko ne dem tok fele fast say say mustas yunus bi alayhi salam mom tam tok lay san def ni umu salamata wala kenn ci jigen ni de ko ne yawmu yalla yoni kay mu ñew mu ne ko duggal ci barkel ma gis la mam ak yow re ñew dara kala jigen ji wax la mu di ko mu ne ko ñi yow rek lañ gëm waye fiñ ko jaar tay bu soppi xam nga def mu ne ko ha numay def mu ne ko kay ma wax la so genné bu la wax dara genné la tay sam haji yeen do na ko watal soona ci wax mu jeul rek songam xaram he saaba yi ku nek songam xaram dal songu saway nako watna ah mu ne ko yeen la ñom yow rek ñi taxando mo taxle sañu taxli ablay mo wax dara joge makka dara joge madina jëm makka fu yoonte ma sa yenn bu fa agge dana fa yenn ndax way yoonte garab bu ma sa dagg yar pour dakh gelema bu fa agge dana fa dagg yar mom tam pour dakh gelema ndax way yoonte bi ali sallallahu alaihi wasallam fu yoonte bi ma sa jadd mi top fa ila fa jadd mom tam mom dal nim ko done defal koy defé bu ba muy ag ndax way yoonte bi ali sallallahu alaihi wasallam sa bay amna ko ci fa jinn xal bëgg lek xal mu yag mu ni wayo yoonte mu na lek xal ni la xam mu ne kon mom du lek xal nak lemu wote ak yoonte bi nak at na ko xar fekk da ko xar cete ñi ñoo xel ci sunna wallahi motax fi bay ko defé rek sa bay lay ko topalo wala tahliqu bi lan wat nak ru'usakum seeni bop bi lan wat ñen di aji bu ci kenn wat hatta yabluqa lidul dafa ag al hadiyu hadiyu mu ray manam tawaskem mahillahu barabba wala bañ koy ree li fek aggu ci bam rendi bu motu su ci agge da nga reddi nak ah watul mala jëm faman kana minkum ku nek ci yeen maridan febar aw bihi azan wala mu am gom min rasi ci bopam ba watu te watu jutugul fa fidiyatun fok mu joxe fidiya so tele watu te watu jutugul da nga war joxe fidiya lan moy fidiya min siyamin qor aw sadaqatin wala sarah aw nusukin wala ray wa ñetti fa nga def ci ben lolu moy tabaskem ko aj makka tabakal fa idha amantum bin am yakulu tanaka faman tamatta'a ku def tamattu aju tamattu manam bil umrati ren nga umra ila hajji ajren ko ka fa mastay sere min al hadi fokk ma ray lu jappandi ci am tabaski nga xamne da nga def tamattu ndax aj la am tamattu ak qiran ak ifrad ifrad moy ajgu aju kesse qiran moy bolé aja ko umra tamattu moy bi nga aj umra yagut nga aj ñi yepp kenn ko nga am façon boy ajé ak noko yéné fasna yéné aju umra wala nga ne fasna yéné aju qiran wala nga ne fasna yéné aju ifrad kep koy aji comme soy leg leg mi lay jangal yu mel non faman lam yajid ku amul nak hadiyu fa siyamu day war thalathati ayamin ñet fan fil hajj ta fani ajya wa sab'atin war juroom ñaari fan isa raja'tum su ngeen ñibé tilka lim bobu nak azratun fukla kamilatun yumatsak kuy masak zalika limu wax nak nga wax waray liman day ñeel ko xamne lam yakul ahluhu ay mbokam nekuñu hadiri al masjid al haram dekk makka ku dekkul makka lay wax waye ku dekk makka mom dula wax zalika liman lam yakul ahluhu hadiri al masjid al haram dekk makka ñu dekk makka lañuy def du bok ak ñi ñuy def wa taqullaha ala lam yal nak cey ak bari ja quran wattaqu llah ragalal yalla wa'lamu ngeen xamne ان الله يلا شديد العقاب كتر مغل نولا دي الحج اج اشهر اي وير دون لا معلومات ني ني خم موي كور كوريتي ديغي تمسكي لي رك موي وير اج موتا ني اج ني تاملي في كيلو وير يلا الحج اشهر معلومات اي وير لي خامني خام نينكو فمن فرض كل حص فرض سي بكم في ان سي وير يوي الحج اج مانام ياغي ني ديال نغا باس فاس nga yene buñu woré nga tambali ah fala rafsa wala fuzuha wala jidala fi alhajj fala rafsa jote amut na nga defar sa bop ba bo aje makka sa xel du nek ci difuut asnaw sa xel du nek ci difa dox tanku jaxal defar sa bop gaaw fi legi fala ras wala fusuqa tay tay amut na nga defar sa bop fi ba bu dem makka difa taxu wala fusuqa de defar sa jukku fi gaaw wala jidala wen ta zaxam bul dem makka difa werante nit ba su ñu jox fi alhajj ci kaj ñu kon xaar islam di wax ne bala ajj ñu ngay defar sa bop fexeba mo fa deme bul fa dox ay tank tax dik su ñu nan senegal yi ñom nangam mukk ci ajj sax dagalul ngay ñaan jabar dagalul ñu lay may jabar yow jigeen ñi dagalul ñu lay maye ci fek yaang ci ayyam alhajj ba ba lay simeku waxuma la nang nga fay dox ay tanki taxal yalla mune lol bu kenn def waye xamal na ne jamono dana ñew ba gaay dem fofu jël hotel xamal nako subhanahu wa ta'ala bam ko wax ci deel bi yagna fala rafasa wallahi wala fuzuqa wala jidal dem ba makka nek jigen jigem nar diko def ni mu nan le ma za turidin nga dugal sa loxo ci posam jël mba nga jël ci or ba yobbu wala fuso xade yalla xamone nako wallahi lesa and ci ajub makka gi dem fekk ben way bu takk yit kiyam nga ne domé 100000 wala 200000 yalla na waji di gisul ay borom ajgan lay gis ma tax mel na ak baax da aji makka yalla nako gis nga ñu rangi 7 personnes lay nangul aji ñaata aji mu ne juroomi timeru jinn ñew nañ yalla nako 7 la nangul seen aji waajo xam 7 la nangul seen aji ñep allah akbar waajo xam ha lol jara bay xel lol bay aji fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi alhajj wama taf'alu lepp lu ngeen def nak min khayrin ci lu baax ya'lamuhu allah yal dina ko xam lu baax mo mënu ko lim du ko fi lim mu ne lu ngeen def ci lu baax dina ko xam amma tay tay gi mom na ngeen moytul ñet fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi alhajj wa tazawwadu bu ngeen di aji na ngeen yobulu na ngeen yobale fa inna ghayra azadi li gën ci yobul nak at taqwa moy di ragal yalla kuy dem tukki melni aji mak na nga yobale lo lek buy dem di yalwaan na nga yobale lo naan na nga yobale lo sol na nga wajj mu seuk waye nak fa inna ghayra azadi taqwa yobul bi gënal ci yobul moy nga yobale ak ragal yalla lo gis xamne momoko te boko joge ragal yalla bo nga ñew indale ko fi baña melni aji mak ak mos waji makka bo ñewé da ngay soppé ko waye melni mus aji makka ba na ko ñew di japp jax aji makka ba na ko ñew di japp jax dem aji ndaysan ñepp di siar ci janax ne du dem parce que mus mi c'est un sénégalais nan ko no yow tam ki dem na makka alaji mus mune so xam nga gaay rek diko man mané ba mos ndaysan and ak soxna ci nako ak kon ñu ziaré ji dima naan janax ñu ziaré ji fi mustagni say sal sal ko ko tém ak naqlu jamaa'i mumam seen janax nek fi di ñew di ziar di ziar mu leen xéssu wuti ko ñom ñay ñu dakk ba mu sene ba janax na ci ra ci faam dañ ngaay lu bari loxon mus dem na ko changer wuti ko silvi sawut musse waye ci aji ci aji joge makka jaar hotel dadi wo ken te lu sa jabar lolou ten duko def ha wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa te bu ñu war la sat wa taquni ragal lan ma ya ulil albab yin baram khali tabarakallah laysa alaykum nakul tiyan junahun bakar an tabtahu jin sakku fadal wursak min rabbikum sen borom sangena dem ak ngir yalla ba nopi gissal jay ngeen jind ko ñew jay yalla lu dagal waye njaay tax la jog dagal aji ba nopi jinn mar ngiss ñew umra ba nopi jinn mar ngiss ñew dagal na waye bu la taxay jog amo dara lolay wax fi ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فإذا افضتم سنين جوغي دي دم من عرفات بيكو عرفات فاذكروا الله ان ينتد يالا سين باتكو عند المشهر الحرام تا المشهر الحرام مي فوفي تا جاكا جاكا مزدلف تبارك الله نين بوبو جا فوفي واو legi mo lan tuddé khums wazkuruhu ngén fatalé ko mom yalla kama hadakum nim len djubali ci ajma ak li ba ngén def ko wayin kuntum dog da ngén nek min qablihi lu djidou mo lan ci djubal ala min ad-dallin bok ni san

kol bi dadi ropi sa rogi ndank yit ko suñu borom tabaraka taala nga joge ci etage dem ci qabru min al qasr ila al qabri ben cheikh ibn shawatul milk cheikh wak mom mako mom mako mom ma mom li ma mom la dugal na ci nit ñi fi ne am na ñuy jënd luñ soxlu wut lutax parce que mako mom rek cheikh wat nisa banexu jigen jigen jo xamne dentu loko woro banexu ci mom bul banexu ci lettam bul banexu ci waxam al kalam bul banexu ci doxinam bul banexu ci len lutax parce que su boba ya ngay bok ci groupe ba nga xamne dañu bëgg jeng maylan azima jeng gu reey yuridullahu yalla dafa bëgg an yuqaffifa ankum mu'ayfal len wa khuliqa al insanu tibind nañu ni da'ifa muy lu neew doole su ngeen neewé doole nak te faraluma len man yalla mune su boba kon fu ngeen bëreek iblis mu gañelen waaw dama dama ko neew doole la suy bëreek iblis yalla nek arbitre lamb ji ci misal mi na xamne legi yow su reppé ay loxom rek mun la daan nga so gor gor rek daan waye na su la jappalul do ko daan fim lay jappale nak moy di wax jaaral fi jaaral fi jaaral fi soko defé daan so nunguta def nak fim lay jaar bobu tabaaraku ta'ala do daan té nak masnil do am kon dañ lay daan ya ayyul lazina amanu yen ñu gëm la ta'kulu bulen lek muk amwalakum seeni alal baynakum seen digënté bulen lekantay alal bu kenn lek ci yeen alali morom ja bil batil ci ay tiaxan nax sa morom ba lek alam bu len ko def illa an takuna tijara ludun mu nek commerce jënd ak jaay anta radim minkum nek ci ak depo ci yeen modi jënd ak jaay mom ku koy def ku nek fokk nga lek alal jambur waye nak lek gang koy lek moy da ngeen nit da ngeen ca jubo nak moy anta radim moy bi nga ñëwé ne ko montre bi limu jar mu la 3000 nga ne ko fayna la 1500 te fekk mom 1200 la ko jëndé won sa 300 du ñu dem ci mom waye su boba comme entradin la da fay dagal lolu tax jënd ak jaay dagal wala taqtulu anfusakum bu len ray seen bop ben bu len xaw wala bok bu len jema lek alal jambur ndax koy jema jël alalam day jema jël sa bakkan té nak sank alu jambur bam gañ la jassu boba nak légui ya xaru yunus bin anas sallallahu alaihi wasallam ku dé ngir défendre alalam dafa shahid inna allah yalla bu ngeen gisé mu len di téré ray sen bop kana bikum rahima daf leena yeuram yalla ku len yeuram la wa may yaf'al kep ko def zalika lolu ray sa bop mo xam xaru la mo xam benen ba udwanan ci kaw nono wa zulman akuk togn fa sawfa nuslihi dañu ko dugal naram sawara ko xaru yalla neena dam lay dugal sawar yunitibi neena bo dugge sawara it la la rayon mom ngay yor diko jam sa bop su fekke da nga jamon pak sa bop su fekke posone nga nanon ngay nan posone bu fekke da nga xawi ko won ci kaw daanu ngay xawi ci kaw daanu te do de mukk nak manam li nga dajon ba de dang koy daj bu set te do de ndax day yal day wax ne ci dafa yakamte ñew ci man bu ñewal bopam wofu gula nga yakamte ñewal sa bop wa kana zalika li nak nek na yasiran dilu yomb ala allah ci yalla dugal ni sawar ak yomb yalla ni ñuy mucc mu ne su ngeen bëgge mucc in tajtani bu su ngeen moyto kaba'ira bakkar yu reuy ma yi nga xamne tun hauna anhu ñing leen koy téré su ngeen fexé ba moytu bakkar yu reuy nu kaffir ankum sayi'atikum ñu faral leen seen ñaawteef yi ndaw wa nudkhilkum ñu duggal leen mudkhalan karima kër gu neex kër gu tedd te moy aljann da lañu fa yalla duggal bakkar yu reuy sa'id ibn jubayr neena ben way dafa ñew ci ibn abbas ne ko kaba'ir yi di bakkar yu juroom ñaar la ibn abbas ne ko juroom ñaari timir le gëna jégé ci juroom ñaar waye nak la kabirata ma istighfar wala saghira ma israr mune kabira du and ak jeglu waye bakkar bu ndaw du and ak saxta lu bakkar tuti so ca saxé dana mujju mu nek bakkar bu reey manam bok na ci bakkar yi nit ñi japp ne bakkar

0: ndaw la jigen gu jox goor loxo waye soko don def bam am am at te yoonte bi neena tol na nit ñu jam le ab pontu pontu yi mag yo ñuy daaji neeg yi ñu daaj la ci ben ci bop bam dug ci bir yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali neena lolu mo gëna oyef la ngay am ci bakkar yi ëlëk yowul xiyam nga continue yow defena du dara diko def ba def ko lu ma fukki at ak ñent fukki at ak ñent bëgg bu seen nga jox fukki jigeen ak ñent loxo so calculer ñu door lu ko ay pontu yowul xiyam xamna bo di dugg aljanna da nga gëlem da nga melni ko mandi sukara wama hum bisukara walakin azab allahi shadid mbokk yi ak julit du xeb lu ñuy wax bakkar bakkar lum tuti tuti salawatullahi salamu alayhi neena bu len ko xeb mi ngi melni nit ñu ne ci all bëgg taxan kenn ku nekk nga ba bant fukki nit suñu ngabbe bant indi day nekk fukki bant suñu delu waati ñewaat indi muy ñaas ki bant buñu delu waati indi mu nekk juroom benn fukki bant wa legi bala yag bant yi bari lool modi kon ku ne ci ay bakkar bu xeb say bakkar bakkar des ko xeb su ko defé kon bepp bakkar bo deg ci alquran gi ñi jang buñu ko waxé ba nopi tuddu ci sawara wala ñu tuddu ci merum yalla wala rebbum yalla wala mbugulum yalla bakkar bobé min al kaba'ir ci bakkar yi la bok su ko defé kon fofu la ñuy taxaw insha allah ci katanu borom bi tabarak wa taala di ñaan yalla mu may ñu bañu fekke aljuma ji di ñew ki len don defal tafsir bi modi sen mbokk ali ibn sall anduna ci walu xaral wi sen mbokk papa dia ci tewa yu suñu xarit professeur ousseynou cissé di jeglu doomi soxna ni ma koy waxe sa su nek naxitam di deglu ko xamni ki ya ko raw neexut tabarakallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci katanu borom bi tabaraku taala ci sen tafsir qur'an bi len defal aljuma jot ci waxtu wi ci izaatu dunya sawtul qalb nekkon ci sar buñu tuddé suratul nisa jangon ko ba am fanweri aya ak ben taxawon fi nga xamné fi la sama borom tabaraku taala do waxé né in tajtanibu kaba'ira ma tun'un 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima so ngeen moyto bakari magi ñu faral len bakari ñawi dugal len duggin wo xamni warasan la te modi aljanna waratam le tay ci katanu borom bi tabaraku taala aya fanwe ak ñaar ci sama borom di waxe wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd alquranul karim kon so jeli bindu kerek bi ak bindu tay bi modi bindu be wessu yalla mi ngi don ñu tuddel ñi nga xamne ñom la aramal ci jigeen ñi ñu tak leen mu ñuy tuddel nak tay ginaaw bu mu tudde lolu ak ñi nga xamne ni la goor wara appelé jigeen ci mirage mu ñuy tuddel tay téré go xamne daf ñu koy téré ñuy xemem lam defal keneen bu gis jigeen ñi wala ci goor ñi kenn ku nekk da am lu la sa borom tabaraku taala defal lo xamne dalay wax boko xolé dana la luy sukk ci nga bëgg ko bayyi dugg ci leneen lo xamne mom la kenn am ku neen li nga am na la doy nenañu ci sama bu ñu solo ay ji jël nañ ci ku ñu wax mujahid mune ummu salamata dafa ma wax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yawmi yalla yoni goor ñi dañuy xare te ñun duñu xare te su mirage joté fuñ amé jooni goor amé fa ñaari jooni waaw lool nak yalla da di koy tontu ne bismillahir rahmanir rahim wala tatamannu bulindi mabtadi ma faddalallahu li yalla appelé bihi ca loola ba'dakum lenn ci yéen ala ba'din ci lenn li yàlla defal nit te defalu ko yow loola bum tax nga ñee ko ca lam nekk moom ndax ñeetaane day sabab mbañeel mbañeel di sabab kañaan kon kenn ku nekk na yem ci li ko tabaraka wa taala defal ndax للرجال نصيب مما اكتسبوا غور ني امنا ني وال تي لي ني فغو وللنساء نصيب مما اكتسبن نيغي ني امنا ني وال تي لي ني فغو مودي
1: soko jemale ci wal mirage modi gor lako yalla reddal moko mom jigen lako yalla reddal moko mom soko weso modi gor liko yalla reddal ci daraja moko mom jigen liko yalla reddal ci daraja moko mom kenn ku nek ci ñom ñaar amna lu yalla defal lum deful sa morom waye lolé mu la defal nak sam ko ci so nekke ci aduna mo lay jural fi jamm jur la jamm fele ku nek ci ñum motax mu jigen xolé li goor am tax mu ñe ko ci lim yor da xolul mom lim am na jigen tabaaraku ta'ala bimu ko bindé mo ñe na ko mo ñe wo xamné kudul mom mëno lim motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yasunnun ngay jort billahi ci yalla ghayral haqq ludul deug luñ don jort zannal jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekut ci islam njortul ku nangulul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ don wax yaquluna nga nan hal lana min al amr min shay wa ñu nax li nga xamne motax ñu xey di xexi ndax ñun am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xex ba dé ci all bi ni ñu ñu ci jël mu nak ñun dañ ci fal mu nak ñun dañ ci def li xul na nga len tontu ne len innal amra mbir mi kulluhu mepp lillahi yalla rek moko subhanahu wa ta'ala ñom yukhfuna fi anfusihim ñi ngi neub ci seeni xel ma la yubduna lak lo xamni duñu lako feñalal lan la da lako feñalal man yalla yaquluna ñi ngi nan law kana lana suñu momon min al amri ci mbir mi shay'un dara kon ma qutilna hauna kon kenn duñu reey fi dañ ci momu dara mais suñ ci momon dara kenn duñu reey fi ndax dañu ne won ki buñu gënal len ci xex mu jog mom dem ci xex bi ne ak yonent bu xasse sul yoy xexam du depp lola su fekkon ñom ñoy wax munafiquni su fekkon amon nañu dara ci xex bi kon duñ ñew fi ba duñu ñeray fi yalla ne ko xul waxal tontu watal law kuntum fi buyutikum wat nané bu ngeen nekkon ci seen biiri keur nek ci seen kawilal sango seeni majj tut seeni nek buté le baraza dana genn alladheena ñi nga xamné kutiba alayhimul qatl dogal nañ ci ñom dé dana ñu genn fuñu dem ila madajihim ci seen keur yu ñu wara dé ñu dem ba fofu te defa defa allahu akbar kon dañu dem ba nga xamne fa la yalla ne fa la ñuy dé ñu dem ba fofu tudd fa défa kenn ku nekk fu yalla ne fa ngay dé da nga dem ba fofu nga tudd fa défa ku yalla ne da ngay dé barax sangam fofu ngay dem tudd fa défa kenn tan wul ci yalla tabaaraku ta'ala wali yabtaliya neena ngir mu nut mom yalla allah ma fi sudurikum lin nekk ci seen dëmm yi mu xam ko ndax bu loolu amutoon bu mu xamé munafiquni ñu nekkul nafiq yalla nat kon xam li nek ci dindi gay wali yumahhira ma fi qulubikum agi yalla segg li nek ci seni xol mu segg ko setantal ko ba mu dañ ba kenn ku nek ñu xam li ci xolam ku sel ñu xam ko ku selut ñu xam ko lolo tax tabaaraku ta'ala di boole ñi nga xamne modi ay nonam ak ñi nga xamne ñodi ay soppem su baba nak ñi nek ay soppem dal di feñ ndax lu dul yalla du len ko jaral yalla rek mo len di jaral ci sa bu yalla jote ba jaral len nak tabar kala lu ñu yoron bëggatuñ ko bëggatuñ seen ruh bëggatuñ seen alal wallahu yalla nak mom alimun ko xam la bi zati sudur li nek ci dëni lu way di xalat xam nako kon su koy def du bopam la koy defal waye mi ngi koy def innal ladina ñi nga xamne tawallaw wone nañu ginaaw daw minkum te bok ci yeen julit yi yawma taqal jam'ani bis ba ñaari mbolo ya dajé muy bis bi nga xamé ni julit yi dajé nañu quraish ci uhud mu ne ñadawon innama li fi nek li do nga taxon ñu daw lan la istazallahum shaytanu shaytan mo len tarkislo xuppu len ñu daw lutax mu ne bi ba'di ma kasabu ci lenn ci liñ faggu manam shaytané munte ñew fekk nit mu duggal ko ci keytane ludul nit ki mu wutal setané ab départ bis bo wutale setané ab départ nak bam dugg ci yow noné wut ngi di genn ci motax lu dama adamay bëgg dugg lu nek
0: setan daf koy natal rafetal ko lutax ndax xamna ne mom bu ci dugge tay genn ci dal la jafé waye so mayut setané benn buntu bu muy dugg ci yow bay jëf ci lenn du ci dugg waye so xamna ay buntu la ban dugg nak da na mujj nga dogon mu genn ci te du ci genn mu ne kon inna nastazallahu shaytanu bi ba'di ma kasabu ci lenn ci li nga xamne fagu nan ko wala qad afa Allahu anhum yalla bal na len yalla bal na len inna Allah yalla ghafurun balikat la halim kulabir la manam ku dembiru la mon tawara ko taala ya ayyuha alladhina amanu ayyen ni gem la takunu bulal melni kal ladhina ni nga xamne kafaru dañu weddi yalla yimun ci wa khalu tanu ne li ikhwanihim tasen mbok ya weddi yalla ba nopi beug fexe sa mbok weddi yalla ñu ne len iza darabu fil ardi buñu doxé ci suuf ci aw kanu khuzza wala ñu nek ñi xare luñ leen di wax law kanu indana ñe de ci xex ba day buñ nekkon fi ma matu duñu fa de wama qutilu te ken di leen rey xolal rek yalla wote xex demulo yemulo ci ñaka dem sa mbokk ya fa de nga ne dañu degg di suñ degg di wutoon fi lañuy tok ci ñun kon buñu de ti des leen rey yalla ne na lool dañ koy wax rek li yaj'al Allah ngir yalla def zalika sen wax joju hasratan mudigritu fi qulubihim ta sen xol ya wallahu yalla lima la mana watal moy yuhyi moy dumul kudum wayu nitu moy ray kudé kudé ci xare ba yalla la ray kudé sa kër yalla la ray kudum ci kër gi yalla la ray kumu ci xare ba yalla la muccal wallahu bima ta'maluna basir yalla li ngeen di def kuko gis la yep la gis kon dem len ngeen defender islam jog len ngeen taw wala in qutiltu wat nana buñu len rayon ci ray len fi sabilillahi ci yoon yalla aw wala bok muttum ngeen de ci boy jang riwaya hab muttum ci boy jang riwaya warsh muttum warsh ci sof lay mas mem gi has mo koy mas ci kaw mas ka blonk aw muttum wala in qutiltum wat nana buñ len rayon fi sabilillahi ci yoon yalla mu door len jasi ngeen be ci yoon yalla aw wala bok door ñu len jasi muttum da ngeen de waye bi ngeen di de yeen ngi de te fekk yeen ngeen defandre yoon yalla lolu day fu ngeen meuna de ci jasi wala ci kaw dal li wuur moy de halé ñeegelu yalla la maghfiratu min allah ñeegel gu joge ci yalla wa rahmatun ak yelmandem khayrun mo gën mimma yajma'una ci li nga xamne ñing koy dajale ñom ñi nga xamne ño weddi lolu su de ci war ci mimma tajma'una lay wax li ngeen di dajale su baba yunit bi duggal na ci bir salawatu llahi wa salamu alayhi wala in muttum wat nana su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila allah li wur moy ca yalla tusharuna lañ len dajale yeen ñep dama dama bu duggé ci auto mu daanu roga din ñu na deena suñ ko diw rew yat roga genn ñu na deena suñ ko fétalé roga genn ñu na deena su fébaré te ci lalam roga genn ñu na deena kon mu mëna def rek verbe deena rek lay jël wala in muttum aw khutiltum bi te verbe bu mom moy deena yow nak yaay nek sujet verbe bobu doom adama bu nek ci kaw suuf verbe bobu da nga mësa nek sujet mata fi'l bi zakh lazim la soko desetlu lazim la nekul mutaaddi du am maful bihi mata deena ku ne du fulan rek mu dadi jeex fi'l fa'il mata fulan du deena rek waye diw deena du jar muy ag ci maful bihi diko jegi muné kon wala in muttum wat nana su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila la tuhsharun ci yalla lañ dajale fang len ñun ñep ngeen dajje fofu tabarakallah yesu tudal nañu ci ñi nga xamé ne julit yi am nañu ab bet bet ci xex bi ci li nga xamné mo len dal mu dal len di nak di bënt mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ci won len ne febar bu nek amna safara ay yi di ñew nak mi ngi daldi tambali won ñu
1: ben jikko bo xane bi mi ngi ci ku bax ki di sallallahu alaihi wasallam te da nga am xolam bu beur yermane ci defet bi sahaba yam ko xamne da nga nek njit jite jurum ñaar fukki nit ñew tegalen ci barab barab bi nga len tek nga len ñu yag yag bu len wacc ñu dem xala gagne touti 40 yep wacc so nekut ku am yermane da nga def ben reaction bo xamne ben genn ko bo xamne boko defé ñepp mën nañu jog dem seeni kër bay waye salawatu llahi wasalamu alayhi dajale wat len ñom ñepp dali raay seen ginaaw yi dali ndu khutbu khutbu bu sedd won len ne len li du dara aduna ku ci nek li mo lay dal li mom naka jek moy am wa tilka ayyamu nudawiluha bayna an-nas war len ba nga xamne ñom sa ba yep ñeme wat nañu kenn ku nek dali fasat ne bis bu xex amate nangam nangam kër lañ mujj am defet allahu akbar kër lañ mujj am defet motax yalla dal ne fabima rahmatin min allah linta lahum walau kunta fadhan khalifa al-ghalb lam fadu min hawlik munako fabima rahmatin min allah tir mene gu joge ci yalla linta lahum nga noye ngir sa sahabi tay day wone nga yermane deug mom ndax ni ñu def day ni ñu def day ak ni nga lañ def day jikko jere fa rek motax nga man ko walau kunta fadhan bo nekkon ku naqari dere qalid al khalb diko xol da nga lañ wax tay tay wax jo xamne buñ fi joge ci wax di lam faddu min hawlika da ñu ñibi seeni kër bay joge wër gi ñu lay wër kenn dula wërati kon kenn dula wërati kon ko gis ñu wër ko rek tabarakallah ku baaxi jikko la ku baaxu jikko kenn duko wër mu ne ko nakkon fa'fu anhum jeggal leen wastaghfir lahum nga jeggulul leen fa'fu anhum jeggal leen limi fiq ak ñom wastaghfir lahum nga jeggulul leen limi fiq ak ñom yalla nako limi fiq ak ñom yalla nak bu ne jeggulul leen moy dal leen bëgg jeggal ñaxitam tabarkal li leen dal tay ku noppé gul ci bakkanam ku nek man na la dal tarbiyatun nafs kep ku noppé gul ci sa bakkan li ni lan dal tay man na la dal muna kon fa'fu anhum jeggal len li nga fiqat ñom wastaghfir lahum nga jeggulul len li ma fiqat ñom washawirhum nga disok ñom nak fil amri ci mbir mi nga disok ñom fil amri ci mbir mi continuer rek di disok ñom fa iza azamta bo dogo nak fatawakkal ala allah nga wakkalu ci allah te def li ngay def modi washawirhum fil amri bul ko def mbirum su ngeen dajé waxtan fokalat yi uppi nga top fa bul def nonu dede washawirhum fil amri moy bo len woxé waxtan ak ñom na nga deglu seeni wax rek yow ci sama nga jog def sa mission bi nga xam mom nga jël fay sa adam fokk may def azum dogu ci mbir so dogo nak fatawakkal ala nga yur ci ala te def ko inna allah yalla yuhibbul mutawakkilin bëgg na ñi nga xamni ñun ñëpp dañuy wëru ci mom inna allah yalla yuhibbul mutawakkilin bëgg na ñi wëru ci mom tawakkul ne muy wëru ci yalla subhanahu wa ta'ala tekki wul defu dara ba nopi ne lu am yalla dedet yalla da la nga wëru ci mom da ngay def li ngay def lepp door nak ne ko mangi ben way dafa ñew ci salawatu wassalamu alayhi yor gelem dadi wacc rek wacc gelem nga ñew dani koy nuyu di waxtan bam yag salawatu wassalamu alayhi ko waw bi ngay ñew da nga war wala da nga dox mu ne ko ne bi muy ñew dama war gelem mu ne ko ana gelem nga mu ne ko dama wakirlu ci yalla mi nga bayyi ci mboy gi mu ne ko demal nga japp ci boom nga yew ko mba nga tunku ko ba nopi dora wakirlu ci yalla jangal nako modi bo baye gelem gi fi ci dakar wakirlu denk ko yalla nim nuyo ba nopi genn dem bi nga ñewé fekk gilem gi dem ci batay yalla mi ngi ko denk mom mi ngi koy sam ndax yalla mi nek dakar mo nek ci waye yow bu sa gilem gilem demé ci yow mu no dox fi ci ngir wakirlu ala allah nga limi tekki fofu moy li nga denk yalla so fa bon sa 15000 francs bayiko ci télé bi
0: ci yalla la ko denk ben way jaar fam far ko def ci posam dem pourtant ba legui yalla mom mi koy samal ndax yalla nga gis 15 millions waye nak yalla dula ko samal sam gandu aw yetam nan 15 millions fi diou tek bo ken djel lolou nak yalla duko samal mom li yalla xamne kay moy yaay fab sa 15 millions def ko ci sa pos fo xamne dafa ruqe ba nopi nak wakirlu ala allah waw kay waye tek ko ci medd mi ne damay wakilu ci yalla dedet kon nuru du wakilu ci yalla baña def dara nga wakilu ci yalla da nga def tawakul te moy da nga bayeku kon yalla bëgg na al mutawakkilin waye moy ñi nga xamne dañuy def liñ man lepp do nak ne yalla li ci def nak mu ngi non nak ku def bam def li nga man lepp li nga mënut fa la yalla tambalé waye waxon na ci tambalé ba ne len yalla du defal nit lu man in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kenn len gagné in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kenn len na yalla ñu yalla dimbalé ku yalla dimbalé kenn mënut lan na waye wa in yaghzulkum bu len shaytané faman dhal ladhi yansurukum min ba'dih kan mo len di dimbaleti ginaaw yalla ba ngeen man am victoire du ken kon luy maye ndimbulu yalla jarnay xey luy maye ndimbulu yalla jarnay gont lepp luy andi al khizlan te moy gecci yalla setan la lola jarnay daw suba jarnay daw ngon naxariko ndax ku yalla setan ku nek faman dhal ladhi yanzurukum min ba'd kan mo len di dimbaleti waye ku yalla dimbalé ku nek nak fala ghalib lahu ken du ko meena not tabarakallah wa ala allahi ci yalla fal yatawakkal nu wiru fal yatawakkal al mu'minun ni gem yalla nu ñu wiru ci yalla biñu joge ci xare bi nak gañi ak ci medina amon na men mbajj mu xonk mo xamne ci komum badar la won ñu set set gis ñuko ñu wër fu ne ñu dal la'alla an-nabiy aghzaha ñu na xeyna yonenti be ko jël te alal jobe ko nit so ci ñi li dara dafa am nuko islam di tuddé moy jël yef jambu rek moy al khulul mom khulul bobu dafa am jamono sallallahu alayhi wa sallam alayhi yunni ben nit mu wara dajali azakay nit ñu bamu démé bu don tay day misal da nga nan ñu jox ko 300,000 da la yëkkati nag 10,000 la ko 10,000 yi moom yaa ko moom waa ji def ci posam bi mu agsee ci almadina ki yàllay waxal yëg ko na ko indi xaalis bi lépp mu ne ko jox naa la lépp mu ne ko déedéet des na mu ne ko 10,000 rek moo des te it nit ñaa ma ko may mu ne ko moomoo ko ndax su ma la yónni wutoon doo ko am mu yëkkati 10,000 yooyu jox ko muy 310,000 ci misaal kooku du dem ci biirub xale mbajj di riir ñu naan moo ko jël yàlla daa di koy tontul salawatullahi wasalaamu alayhi tontu nag bu gën a yaatu bi ñii doon waxe au lieu yàlla ne yonent bi jëlu ko da koo weesu ne leen wama kaana li nabiyin ba tey boo jàng riwaaya war si loolu ngay wax xaf wama kaana li nabiyin ba dee jàng war si nag li nabiyin mu ne wama kaana yellul mun ta nekk li la bi jin ci yonent bu mën a doon an yaxulla ci muy jëlee fi jàmbur manoon nga ne ci muy sàcc ab yonent du sàcc mukk du war mukk waaw yonent du war mukk waman yaxlul ku war war gu mel nii yaati dana indi bi ma xàlla ca lam war yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba mbokk yi soo bokkeeg ay mbokk 50,000 50,000 yooyu nga na ci demee 125 def ci sa poche ñu sudule la ci des bu yamal xiyaamee fokk nga indi 125 sinoo doo duggal jan kon lépp loo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tàmbali di leer ci mujj yàlla nee na waman yaxlul daf ko waman yaxlul képp koo xam ne def nga ko kooku léegi amli dat nekk dut nekk ci xaas waman yaxlul képp ko war bokk ak nit alal bokk ak nit mbir war ga dugg te mooy nga war koo jaar ci digg ba nga am loo fenk def ci sa poos yóbbu la ca des ah yati bi ma xàlla yowmal xiyaama
1: bokki ay ju jay ju bara baye xale gi ni
0: buñu la yoni won tay ca marché ba wala ci bitik ba ben saabu wala ben lenen muy jar ñaar fukk ak juroom na dem ñu jaayele ko ñaar fukk ak ñatt nga jënd ñaar dërëm ya tangal ya ati ñu ma xal la yamal xiyam bu yamal xiyam ñu la andi ko te ay waji dem ba yamal xiyam ñu laaj la 10 francs CFA du dem yamal xiyam dollar du dem yamal xiyam butut du dem yamal xiyam dala ci du dem yamal xiyam ugliye du dem yamal xiyam kon kenn ku nekk na baye xel ci lool bu fekkon da nga nekk ci ginaaw bu auto di laaj client yi ñu lay jox nga boole lepp war ko jox chauffeur bi lepp defuloko xana nga la ci tekk 300 ya ati bi ma xal la yowmal xiyam yowmal xiyam ñu la andi 300 ya ko don ba nga yex sekere 300 yi nga jëlon mbokk yi lu way mën di liggey ci xaaliss di jaar ci loxom loolu muy xaaliss bobé yalla neena ku ca dag dara ya ati bi ma xal la yowmal xiyam ah yowmal xiyam duñ koy gëm bisub taxaway la yalla daf ko bañ mu tuddé ko bisub taxaway moy kenn du tok fuma tuwaffa ñu fay fay gu mat kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam faggu won ci lu bax ma kasabat lam saggu won ci safanu lu bax wuhum ñom borom bakan yeb la yuzlamuna kenn du len togn yama xam yalla du togn kenn nga am moyenu 13 yalla dina la 1 dina la 12 dedet wuhum la yuzlamuna kenn du len togn dama ne famani tabaa kep ku tok ridwan allah ngeureum yalla munax koku kaman dana melni ki nga xamne baa dafa nibbi bi saqatin min allah ti andak sanju bi yalla jogi yow aduna si nibbi yow al khiyam yubale sanju bi yalla kuko def de lola baxul de wa hu jahannam wir way may sawro jahannam wa bi sa bonna al masir mujga yalla ci yalla musse bu don ci riwaya war muni wa bi sa al masir hum nit ñi bu yamal xiyamé darajatun ay daraja lañuy doon inda allah fa yalla ay daraja lañuy doon ay étape ndax suñu défé examen ba ba jall ñu calculer moyen ya 20 sur 20 dana am 19 dana am 18 dana am 17 dana am nun lay def di def ba ag am 0 wala 1 ñi am 20 sur 20 nak seen ñi and bokk ak ñi am 0 hum darajatun inda allah ay degere la ay etape la ay jego la fa yalla subhanahu wa ta'ala ñi am 20 sur 20 mom tabarakallah lan lañ ci yalla bolé wallahu ta'ala basirum bima ya'malun yalla li ngeen def yépp la gis li ngeen def yépp la gis lu ci waye def bolé na la ak ñaari malaaka yo xamné bo xeye li ngay yendol yépp lu ñuy bind su budé li ngay fanan yépp lu ñuy bind bo génné aduna joxe sa dossier wallahu bima basirum bima ta'maluna wala wallahu bima ya'maluna basir yalla li ñuy def lepp la gis motax lol kon jar may baye xel modi ginaaw amna ñaari malaaka yo xamne lo def ñu gis ko ndax gëm nga malaaka su gëmé malaaka da ngay dal yegni amna ñaari journaliste yo xamne beñ ci sa ney jor bi ci sa jamoñ ñi ngi am ben caméra bu ñuy tuddé ash-shams le soleil caméra bobu dafa mëna filmer ba nga xamné bu duggé ci nek sax tejj ko di nga yegg ni ngi lay filmer su waccé mom caméra bobu ñu na sona mu indi ci benen petite caméra bu ñu tuddé al khamal muy wér wi wér wo wu di filmer diko jox muy denc bu yama xiyamé ba nga dugg ci bammel ba dékk ba ñu taxaw ba ci kanam suñu borom fala naqsanna alayhim yalla tamul ni malaka yi acca ana ki don filmer affaire bi mune ma ngi ni ana ki wara rapporter mbir mi journaliste bi mune ma ngi ni ñu acci waxal bu ko defé lu lay wax ne yawma tubu sarair fuma lahum min quwwati wala nasir mbokk lu jarna sedd de lolo ko jar baye xel wallahu bima ta'malun ma ya'malun basir wala wallahu basirun bima ya'malun mu dal di ñewat mune laqad manna allah yalla xewal na yalla xewal na ala al mu'minina ci ñeegam ñep waaw luy xewal gi is ndaxte xewal gi moy ba'atha fihim dafa yabal ci seen bir rasulan ab yunit lolo xewal gi yunit bi fu mu jëge min anfusihim ci seen bop seen mbokk la ndax nit la ñeen du jinne du malaka bi mu ñewé mom yunit bobu
1: yatlu alayhim ayatihi mu len di jangal yi yalla yi bañ ak yalla yi bëgg mu lo am yim teural ci ko suuf ci la yam mu ne dede wayu zakiyi mu len tazkiya mu len selal di len tazkiya ndax yawmal khiyam kenn duggu al jannati sa tazkiya setut jang ngeen ko ci suratu shamsi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha tazkiya mom fokk mu am motax tarbiya ruhiya munul ñak ci nit ñu tazkiya ko ba nga xamne li yalla yi teural da koy neex li yalla yi wax da koy neex waxi yalla koy gënal jëneen wax yalla li gën ragal ci leneen ah loolu la salatu wassalamu alayhi don def te réussir nako ci 124000 sahaba Allahu akbar wa yuallimuhum alkitaba mu dina jangal téré bi di alquranul karim kum jangal fukki aya nga dem tok mu jangal kenen fuk mu jangal fukki aya ñu dem tok ndax ab sahaba daawul jang ñaar fukki aya dañuy jang fukki aya jëf ko ba nopi mo wara dem tok amna ben sahaba dafa ñew jang fukki aya fa yalla don waxe nan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun bamu ko jange mu daldi tok set bu bax tay nan lay def bu jëfé aya bi mu set alalam lu mu ci gëna bëgg yalla neena bu ngeen bax mukk te joxu len ci li ngeen bëgg mu set bam yag mu ne ha legi xamna ne sama tol bi ci booru juma jakka ji mom la gëna bëgg sama alal mu ñew ne sallallahu alaihi wasallam tol ba nga nonu joxe nako fi sabilillah ndax mu meuna dund aya joju nan du ngeen doon julit wala bok du ngeen bax li fek joxu len ci li ngeen bëgg mu joxe tol ba noné sallallahu alaihi wasallam nek kilifa gu bax ne ko jerejef waye nak say mbokk nga koy jox doma ko jox man mu dali fa batal bi jox koy mbokam ni la koy seddu xol borom jikko ji rek sallallahu alaihi wasallam motax legi alquran ko fa bima rahmatin min allah lint lahum amna mel bes ci madina ben waju reej ñew ne dafa bëgg dal ci kaw sallallahu alaihi wasallam omar yek ko genn japp ko yew loxay ci ginaaw bu ndeugur kam yew ko ci gam nga jambar la won biko omar defé sallallahu alaihi wasallam yek ko dali joge kërëm ñew ba ci garab bi fekk fi waji bin fekke mu taxaw yi ñëk wax moy yewé len ko ñi yewé ko mu ne waji togal waji tok deuxième question moy mu ne ko nax añ nga waji ko doon bëgg ray ci mu ne ko nax añ nga waji ne ko dedet troisième question moy mu ne ko no bëgg añé la ko ay xolam borom jikko ji way no bëgg añé mu ne ko ciéré ak soow sallallahu alaihi wasallam di wër ci rek soow ba am ci rek soow ñew ëndil ko waji jaxaseel ko waji añ bu suur mu ne ko duggal ci diine ji waji ne ko loolu taxo moona jog fanaan leen daal di dem ñibbi mu ne bàyyi leen ko mu dem ñibbi waaye naka mu def dee bu gàtt la am demission madina ne ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah jikko ji baax ndoog sallallahu alaihi wasallam ko defee ñu jéem a roy ci moom tubaarkàllal defar suñu jikko kon yàlla ne salawatullahi wasalaamu alayhi mu koy wax julli ne la muy zakkihim wa yuallimuhum alkitab wal hikmata mu di leen jàngal fiq hikma fiq mooy li muy tekki mu ne nga xam fi mu warate nga teg ko fa loolu dong mooy tekki hikma mooy fiq saa boo xamee ne lii farata la waaye lii ko gën a nekk farata dangay bàyyi li gën a nekk fara li di nekk farata def li gën a nekk farata loolu mooy fiq maanaam loolu da ngay xam fi muy tegee benn waay bi ñu wax juréy ji daloon naafi la yaayam di ko woo mu lànk ne ca naafi la nga yaayam ñaanal ko ñaan nga da koo daal di dal lu tax parce que wujj sa yaay wujj say wajur moo gën a rëy naafi la tubaarkàlla wala xikmata kon fiq mooy lu ne da ngay xam fi muy tege nga teg ko fa lu jot nga xam ko li jotu guccit nga xam ko waaye boo wax lu jotut lu nekk soo ci buggee mën naa indi ngaañ mën naa indi jadd tubaarkàlla wa in kaanu donte dañoo nekk min qablu lu jëkk la fi daali mubiin nekk ci cànkute gu leer bu tee bi nga xamee ne sallallahu alayhi wa sallam ñëw na jàngal leen tëskiya leen jàngal leen fiq ñoom ñëpp tubaarkàlla dañoo daal di amaat xéwal googu ñu nekk alquran yoo xam ne dañuy dox ci kaw suuf yëpp ñu tudd leen aljilul quran yi jamonoy quran radiallahu anhum ajmain yàlla ne aw wala boog lamma asabatkum bi mu leen dalee musibatun musiba mii leen dal ci uhud tey ñu gañe leen rey ci yéen 70 reyaal ci anas ibnu nadir ak xamsa jàmbaar ji yéen day xad asabtum defoon ngeen lii gaaña mislay ha ñaar yu mel ni liñ leen def yeen da ngeen rayon jurum ñaar fukk japp jurum ñaar fukk ñom ñu lay jurum ñaar fukk dong teewul nak qultum ngeen ne anna hadha li nak lay mëna nekk xul la nga leen tontu ne leen yow yoonte bi huwa gis ngeen defet bi min inda anfusikum ci seen bop la joge yeen ko def bi yalla bokuy wax ayib ayima tal yalla fi jangale jangale mam solo ci liñ tuddé al qada wal qadar dogal xey bi xexi ci l'islam yor sa jasi ñu gagne la ngane li nan la wala mëna nekk yalla na la ya ko def kat modi su fekke da nga def lo xamne quwwatul insan al bashariyya man nako ba nopi nga ne yalla yalla da lay wax ne det lolay wa mana bo sokkon ben way tok nga japp ci sikki mom ñoddi mu dur la ab kur fañ bul ne yalla ndax so japp tan ci sikki mu waji du la dur kur fañ te en yalla japp sa loxo ne la jappal ma sikki mu waji ni lilen yalla wax qul huwa min indi anfusikum modi fala yunuti ni toglo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañuy doora wax waye ñoo fa joge wacc kon nak min indi anfusikum ci seen bop la inna allah li wur moy yalla ala kulli shay'in qadir
2: alladheena ñinga xamne yazunnuna yaakar nañu ne annahum ñom mulaqu rabbihim dañuy dajé seen bop ni yaakar ndanjé jé yalla ñoñ ñom dundé yëmut ñom wa annahum te ñamit raji'un ilayhi yalla ñi dal motax ñom tabarakallah julli day yëm ci ñom dañ koy bëgg dañ cey sawar ñu not dañu ñew leg leg ñu ñew sax ba la ñoo not ya bani israël e yeen doom yaqul uskuru fatil kulan ni'mati sama xewal allati sama xewal gi nga xamne an'amtu alaykum xewalena lam wa anni te ngeen xamne man na faddaltukum ma len tan ala al alamin tegg len ci mbinde fi ma len tan tegg len ci mbinde fi banu israël faddaltukum ala al alamin modi xol rek ni ñu tuté ak ni ñu wañ ko ak ni ñu bëre xam xam ak ni ñu lakalé waaw ilen yalla defal bu tollu xana war nañu mëna am ni ñepp faagal leen dina fulu waaw la anwar sada doon saxé cheete te faddaltukum al alim wa taqura gal leen yeen banu israël yow man bis bo xamne la tajisi du jagn nafsun ben bakam an nafsin ci ben bis bo xamne amul ben bakam buy mëna jëriñ morom ja len kenn mën ta res kenn ah ben wala yuqbal minha duñu nangu ci ben bakam shafa'atul intervention amul ben bakam buñu ñaanal intervention ñukay nangu wala yuqas duñu jël minha ci ben bakam adulun njuk joxe njëp mukk wala hum yusaruna te kenn du len dimbele bobu des yarna ragal lol bis bo ñew daal ne oustaz ni cheikhou na yel len nga ne iliman ne xaw ma la won nga ne papa mu ne xam nga ne yaay mu ne teeluma la ha la tajsi nafsun an nafsi shay'a nga bokk la ñaan la intervention yalla ne fi yamu nga bëgg ko la légui wutal biye te ñew duggu yalla ni biye jeexna wala am yun saru al janna gisee fermé lañu duggé fi le biye yu nekk way ba dem fo du to mëna jënd biye fi rek yalla ñal defal jamm wa isfatilikul an yen banu israël ñun de najaynakum ñeleen soy won min ali fir'auna ca mbokk fir'auna ya yalla ngeen di wax rek lim leen defal mbokk fir'auna ya yasumulukum dañ leen don toté suu al azab ndugal mu metti système bu doy war la fa'una teranon moy lan yusabbihuna dañu dan rendi di rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya lo tax ñu sadda baat bi bu ñoxon yasbahuna moy dañu rendi rek waye yusabbihuna moy di rendi di rendi di rendi système ba dafa yagg lo tax baat bi am sadda yusabbihuna di rendi di rendi di rendi abnaakum wayastahiyuna ñi deg nak difa bayyi nisaakum seen jigen système la bu banu israël teralon ku jur muy goor ñu ray ku jur muy jigen ñu baf motion de changer li nga waaw li président def c'est pas normal fiawna légui ni ñu mën dal moy naray ga waye 99 bi mom bu mu féré kenn waaw l'an 2000 nak may nañ ko ma ray l'an 2001 bu mu féré kenn kon day ray ak jëlal ak assemblée la koy wati da di ko jox premier ministre Rahman mu jox ko Firawna Firawna do retirer l'affaire bu xawn la na ray xam leen ray motax ci anmi mi ray ci la Moussa djub ci anmi dul ray ci la Harouna djub yalla xamne bu Moussa djudon ci anmi mi ray da nga am nga sens mu andi ko ci anmi mi ray mu djud ci yalla denk ko mu nampal ko yefal ko bam nang yalla récupérer dem former ko bam former wu ci yunus yalla ci ay bu delou su ko mu ray ko
3: Allah akbar ba borom moy ngand
2: wa fi zalikum nek na ci sen liyin banu israël bala'un natu min rabbikum bu joge sen borom azim natu buray la ndax wax deug yalla ndax lo jur mu de natu gën ko reey yalla mune man mi len reyal fayana wax deug yalla ko ron ngeen ma sant ha war nañ ko sant wallahi wallahi waji bombardé iraq buñu ko yalla raylon tay man dit na julli ñetti rak wallahi da julli ñetti rak shukran lillah yoonti bi neena fu ngand ak moy toñ yalla de waxel alhamdulillah rabbil alamin ñu ne ko alquran wax fa qutiha dadul ladina zalamu walhamdulillah rabbil alamin motax yoonte bi neena kuy ñaanal kuy togn togn kat nga waye ku dul ñaanal kuy togn batay togn kat dang koy ñaanal mu dé xunot ko bu fi yoonte bi nekkon bu xunoté nga dégg ko jé dé billahi mala ko wax wa fi zalikum bala'un min rabbikum 'azim wa isfatil kulen yin banu israël faraqna bikum ñolen xajale lon al bahr gejjo ba ngeen mëna jall té bobu féraw na ngeen top fa anjaynakum ñu sawé len balabu len féraw na japp len wa aqraqna ñu labal ala fir'auna and noy fir'auna yeb wa antum tanzurun té bobu yeen ngi xol li jar na ngeen sant ma wallahi ndessa wa isfatilikul fatilikulen wa adna ñun ñi ño joxonté won dajé Musa Musa 40 laylatan ñen fi ci gutti yeen banu israël suma ginaaw ga ba Musa deme at taqastumul ijla ngeen jël selewa min ba'dihi def ko ginaaw ga def ko yalla wa antum zalimuna ci fek ay togn kan ngeen dafa joge dem ci yalla ci randiw bi rek war fa am 40 jours mom dal fukki fan la am ñu def fa ben nagu rafet wu tuti boko la nak mune bon comme nabi samor yu ne len haza ilahukum wa ilah musa yalla ak musa ji dafa jiwe ak musa xamna legi musa ñew set gaay commencé ko jagg di ko raay di fu ak di ko sujjotal ak di toba du ko yakal suma taxastum li ajjal min ba'di Musa mom nga ca randiw ba mo tax randiw Musa bi 40 jours yu am solo gis nga sa keur bu fekkon fi nek da nga baña bank da ngay fexé ba 40 jours yi sa kanam kenn du fa fad waxtu te ñeppay japp di la ci at mi yépp du do ci bank ma waxat ko 40 ba ak jafé 40 jours ngay am sa keur kenn du fa fad waxtu kenn du fa julli te japp bu de jigen ni dañuy dindi sen mèche bam set mouru bu jot buñ ko defé 40 jours kër ga kenn du fa bank wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alayha nahnu lu ci dege nasukukum wa nahnu nasukukum bu ngeen ko defé rek ma resu resu wala akibatu mu jax tak waye bu de bu tay ñi julli gëna lu sa ñi leg leg mer bi sax motax 40 layla amna solo lol ñi dan duggu xalwa yi mom lañu am 40 layla ñun fi guddi ñi dan duggu xalwa mom lañu am yoy nak ay mbir la yo xamni yu am solo la ci walu yalla tabaraka taala jikki jikki teul ce programme 40 jours yi warlo na ci nangam bala jeex subhanallah tay ben borom xam xam yu xam borom tuba rabbil alamin dafa jekki jekki rek ne 40 jours duma ci talal sama tank yi mukk ni rek ndax day japp ne bu ko talale rek mi ngi tok togin wujubut te pour mom ku tok togin wujubut yaa ngi ñaké tégin yalla mu ne 40 jours duma ci talal mukk sama tank yi ci mo tax gis nga fi ne murid bu tok ci pegg serigne bi numuy def ni rek c'est bon ay affaire la waye banu israël ñen ñom tamit 40 jours yi li ñu am sawara ñu la bu joggé sawara 40 jours dañ lañ fay am parce que mom la seen mam de ki won moy randi ko cey mune suma ginaaw ga afawna ankum balon nañ leen jaamu ngeen sellu teewul ma balen la'allakum khayra tashkurun ngeen sant waye sant indi way fatilikul atayna musa joxon nañ musa te seenum yonent la yeen ban israël alkitab at-tawrat wal furqan ak lawon ta allu ya leji commandement la'allakum khayra yeen ban israël tahtadun ngeen jup ndax da ngeen xamne yonent bi sen famila la bok sen mbok la tere bi mu yor kon ci man la joge ngeen and ca waye taxul ñaan ci waye fatale ko qala musa waqona li qawmihi ni tam ya xom e yeen sama ni innakum yende salamtum anfusakum ton ngeen sen bop bitiqatikum li ajla ta la ngeen jakk won sel wa def ko yalla kon nak fatubu ila barikum tub len ci ki len bind faqtulu anfusakum ray len sen bop moy kenn ku ne na japp mbokam ma bokon ci nag war ray ko lolay ray len sen bop ku ne xam nga so mbok ma bokon ci nag wa nang ko japp ne ko dekk ren di waw zalikum jef ji khayrun lakum mo gën ci yeen inda bari'ikum chakalen bind suñu ko defé fataba alaykum mubalik li rek tax nak ma leena bal bakkar ku ne na japp mbokam mu bokon ci mbirma ray waye defu ñu ko de ray sa mbok ndax bakkar ñu la deer deeru innahu yalla huwa tawwabu moy tuba ko nang wa ko tubbi arrahim moy jegele ko bakkar yalla ñu nangul suñu tuub ci jegal suñu bakkar da bu waxe tawab da ngay gis da koy sadda waw gi da mané balé bakkar ba nga xamni ku dul mom mëno lool yëru ci bi neena ben way ngi ni dekk bam dekk ku fa ma sadde buñ la sulé dana la sulli jaay sa mbaraan ba pare sey la mo xam goor na mo xam jigen akabar tey ray nak ba ray juroom ñin fukki nit ak juroom ñent ñew ci benn borom xam xam ne ko man day sama mbon gi la bëgg tu mu ne ko lo def mu nekk li ko mu ne ko yow yalla dina ma sutu mu dagg baat ba daal di am sang ñew ci benn borom xam xam daal di koy wax lim li ko taxa jog waaji ne ko lo def mu netti ko bakkar bi ne ko ndax yalla dina ma sutu waaji ne ko waaw waaw kenena ko nak param xam xam momu jelaaj nak yow nak mu ne ko yow yalla dana nangu sutub waye fi ci dagar mom du ko fi nango il faut nga dem tamba akay dox dem tamba boko tube mu na mu ne ko yalla dana ko nango mu ne ko waye bu ko defe mu nango mu ko mu ne ko ci rejeef waye dal yekati ade jox fasiyene dem tamba desan mu dem ba kafin dadi die dem ba kafin dadi die mala ko yeuma de yi ni jomet parce que yene yobbal jan mala ko mbugal yene jomet parce que yene yobbu sawar yoonte bi na tawal na ko ruk yalla yebal jibril mu nek nit ni tepp ne la legui misé le digënté Dakar ak Kaffrine digënté Kaffrine ak Tamba lu ci gëna gudd bu fiir Dakar gëna gudd mu sawé bu Kaffrine ak Tamba gëna gudd mu dem sawar malaka nga lu dal d'accord nañ ci di commencé misé yoonte bi neena yalla fa ci touti manam yok fi touti genn wa lu mat genn wala xafam rek la ko uppe ñu bu ko aljann yalla mëna balé yalla ñu yalla baal mu ngok tabarakallah arrahim yërmé ibu saxo néna yowmal qiyamati ci yërmé né yalla yalla def né ben way kay dem sawara mu né dewma dewma fenn xala duma sa borom mu né akay lu la dee dem yàlla xam xam na lu ko dee dem mu ne ko dama dégg ñu wax ne yàlla ko bëri yërmënd la ma bëgg a xaar yërmënd ji fii bu jeexee te aw ma ci ma xam ne sawaraay sama sens yàlla ne ko yërëm naa la ko ñu yóbbu aljanna séetéetéet kenn ki mu ne ko ee demal sawara waa ci samm bu xelam di daw sang sawar la jëm de di daw sang malaka yi kaw sa borom ne xana xama fi nga jëm ne sawar la jëm wa sax kel yi nag mu ne dama bañ la ma daloon aduna dal ma fii aduna luñ mu ma sant ma lànk tey moom luñ ma sant rek dana ko rek yàlla ne ko yërëm naa la yàlla yàlla yërëm ma bari yermate moo tax innahu huwa at-tawwabu ar-rahim mooy baalekatu bakkaar bi mooy yërmekat yàlla njaari yàlla wa ith qatlikul qultum waxoon ngeen yaa Moussa lan nu'mina laka duñ la gëm mukk xatta nara allah lu dul dañoo gis yàlla jëhratan ci jàkkaarloo banu israil ñu ne Moussa xool nga googu caay caay rek da nga bëgg ñu gëm la ñu naa ñu ne wàcceel yàlla fii ñu jàkkaarloo ko invité ko añ mooy nara ñoo gëm lan nu'mina laka xatta nara allah jahra ma ñu ko waxee fa aqadatkum mu jàpp leen assaiqatu yuuxul jibril ga wa antum tansurun ci yéen a ngi xool maanaam jibril dafa leen tuug a waay ñoom ñëpp ñu dee wax ja da am bu ñëk bo ma daan wax lopp di la tuup bam xewé la gone yi mëna faal suma ginaaw da ngeen dée baax na kum dékkal nañ leen min baaji mawtikum ginaaw seen déga lutax la'allakum khayra tashkurun ngeen sant lay lay sant batay sant wa dhallalna 'alaykum ni kera leen

0: nga neca bi ca ne ba lala andiloon feebar ba farguril feebar afala akunu abdan shakura ji yonenti bokkoon alayhi salatu wasalam. Shakuri nag mooy koo xam ne kii surir la wonuk junni ak su fore ak junni ñooyam kepp ci moom. Bu réerlee 1 million ak bu foree 2 million moo yem ci moom, loolu mooy shakur. Maanaam du nekk koo xam ne kii day am dig ba nit ñi yëg ko, bu ñàkkee mu mer ba nit ñi yëg ko, loolu yomb na lool. Waaye réer la ba noppi kenn yëgul ni réer la nga, ñàkk ba noppi kenn yëgul ni ñàkk nga, loolu mooy shakur. Foofu la Ayuba tolloon ni'mal abdu innahu sabira innahu sabir mooy Ayub. Kon sabbar ak shakur tabarkàlla mooy muñ te sa nuñu kaay doo ko jéem a jeexal mukk, ndax itam loo muñ rek day xëy rek naan waaw waaw lii la fi woon. Li kulli sabbarin shakur, nee na daal ku mel ñaari melo yu yaay nga xam ne danga mën a waaroo ci nii bato di doxe ci kaw géej te itam du diib ci bël ba xanaa nekk ci kaw rek, mu ne kon su ko neexoon mu daa di dalal ngelaw li ak yi aji ci ngelaw yépp ni ma ko dinje léegi. Aw wala boog su ko neexoon yuubiquhunna mu rey leen ñoom ña ca bato yi yépp bi ma kasaboo ca lañ fàggu ci ak jubadi bi maqtarafu min jaraim. Yàlla ne na su ko neexoon ku war ab bato def ca loo xam ne lu yàlla tere la fa ngay faatoo, aw yoo joxewul ne bi maa kasabu. Maanaam xoolal nekk ci biir bato mu nekk ci ndox ngelaw di ko dawal, ñu xellil la ngay naan lu yàlla araamal ko ko naan. Yàlla nee na su ko neexoon foofa nga buuxee karas bi lay waxe bato bi wan nal ma kii mu def la nan defoon xaaruna, wala suuf def la nan defoon xaaruna, wala nga yëg avion mu ne ci kaw jaww ji nekkoo asamaan laaloo suuf, sori nga suuf ay kilomètre nga ne ci ngelaw li dong nag. Yàlla moom ngelaw li moom la gën a ci biir avion bi, mu may la pexe mu tax nga defar ko ay ngelaw di ko puus bu mu jóg ba ci kaw ni ci kaw ngelaw li nga topp nag ñu xelil la ngay naan lu xaram. Yàlla mu ne su ko neexoon waay foofee doo wàcc aw yow bi xoofu ne bi maa kasabu. Naka noonu boo waree ci oto tey yaa ngi ci kaw ñeenti pomm yoo xam ne bu ci ne ngelaw la def ngay dawal ba ci àll ba, mu ne su ko neexoon doo àgg aw yow bi xoofu ne bi maa kasabu. Kon pomm yi mooy peer ca yoon wa wala benn toj ca tabarkàlla la ca xew mën caa xew yépp. Looloo tax suñu borom nee na su ko neexoon kooku du àgg fa mu jëm. Waaw wa yaafu an kasiir wa yaafu an kasiir, nee na it kat maa ngi leen di baal yu bari, maa ngi leen di baal yu bari. Yàlla nee na cëy li ma leen di baal, yim ñuy baal yàlla na ñu baal te sàngu ñu sutura, waaye lim ñuy baal wa yaafu an kasiir. Yàlla su ko neexoon fii day def bakkaar noonu ku bakkaar rek génn àdduna, noonu moom na ko def ku bakkaar rek génn àdduna. Dangay gis picc yi nee nañu ko jëluwut suba rek génn àdduna, naka noonu janax yeeg kaña yeeg sikóor yeeg bàyyi mu yooyu yépp ku ci jëluwut rek génn àdduna. Suñu borom it bu ko neexoon noonu lay mooñu nit nga xam ne su ko tuppul rek génn àdduna, su ko yàlla defoo noonu sàllaaw ñëpp a koy topp. Waaw kon ñëpp a koy topp. Su fekkoon ni njëriñ yi fii ñëw dañuy ñëw goñu bu jigéen gu muurul ñu lekk sa kawar, kon ñëppay muuru. Waaye nag tabarkàlla yàlla mënoon na it képp ku koor gi ñu wooroo mu boole laak ay teen yoo xam ne du ngeen tabbu mukk ndax ay dongoom lañ ñu ko déggal, ay jaamam lañ ñu ko déggal moom tabaraka taala. Moo tax wa yaafu an kasiir, sàllaaw li ñuy def day muy nekk jeexantal ci ñun yàlla nee na cëyli ma leen di baal. Wa yaafu an kasiir tabarkàlla suratu shura aya fanweer ak ñeent. Wa yaalama yàlla xam alladina ña nga xam ne yujaadiluuna fi ayatina, mu ne ñi nga xam ne dañuy werante ci sun aay yi te amuñ ci benn xam-xam, nekk ci aay yàlla yi di werante na nangam du nonu nangam ni la temu ci ben xam xam yalla mu ne suma len di japp malahum duñu am min mahisin ci ben rawukay la malja lahum wala mahrab min azabillah yalla bëgg na kuy wax ci dinam jere ngam ci xam xam ndax len lu nek da fay aaji wax xam xam tabarakallah ki xam xamu economic la nañ ko ca bayyi ki xam xamu walu politique la nañ ko ca bayyi ki xam xamu walu science la ki xam xamu kenn ku ne xam xam ba nga am ñu bayyi la ci waye nak bu ñëwé ci l'islam da ngay gis dañuy bayyi ñepp kenn ku ne sañ ca wax dedit lu dul lolu ña ca l'islam ñu ñi islam ne lañuy laaj la na ca l'islam waye ko xamni jang lu l'islam wala sori wo ca wala jeju wo ca sa jang wepp ñu ngi ci leneen kenn waru la laaj ci l'islam kenn waru la ca jox ben kaddu waru la ca yëkëti yow dang ko wara jang yalla neena wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min ma'is yalla ngi xamal ñi nga xamne dañuy warante ci ay ayam dañuy warante ci ay ab terem dañuy warante ci lele li wonna yalla kenn la ñu ne bu len di jappé ma lahum min ma'is duñu am ben raw way te li fi wonna yalla kenn la dafa bari li lo wër lepp dalay wonne Allahu wahid Allahu wahid kon nak fama utitum min shay yalla neena li ma len di jox ba tax ngeen di ñëmé songu sama ay fama utitum min shay li ma len di jox ci xam xam ba tax ngeen di pank di songu sama ay fama utitum min shay li ma len di jox ak lu mëna doon ci aduna ba tax ngeen ñëmé tok ñu ne yalla neena nga ne way nak yalla neena nga ne me mu ne lepp lo mën di am famata'ul hayati dunya yubul aduna dongla kon yor ta tax nga yëkkat sa peur yunti bi alayhi salatu wassalam ci suratu wal alaq yalla tel na ko ci yelol bam ne ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq ba wax ko allama al insana ma lam ya'lam may ko fet ba fet ga jexé bam dilse mu ne ko innal insana layatqa ar-rawstaghna len rek la bëgg nga xam ko te boko xamé da nga bax li ci aduna moy nit da gaaw yeek bopam bis bo yegge nit da gaaw yeek bopam ba yow bo na reek sa bop rek daldi wacc sa bop rek lo bëgg ci aduna dang ko am lo bëgg ci alakhirah am ko yépp la fi yëmb rek yunus bi alayhi salam daldi jël lool motax bamu jakkar lo waji fëgg deñum liko man may diw may doomi diw ci xet sangam la bokk ni la toll diko wax di wax ba son daan ni joxon yentum nek nako yow yaay kan yentum nako man may doomu soxna si nga xamne da ñak barke bay lek yappo wow di dundé kéccax mana man may doomu mer bi doon dundé kéccax ci koñ bi Allahu akbar yalla nako bis naka tay bu la neex nga titeru te do ci am ben bakkar kon fama utitu min shay yalla mun luma la mana jox ba tax ngay yekati mbag di songu sama diine ji di songu sama nit ñi fama ta'ala hayati dunya yublu aduna dong la wa ma inda llahi khairun la fa yalla mo gën fuf wa abqa ti mo gëna dess la fa yalla khairun wa abqa ñaar la fa yalla gëne li fi ñun la fa yalla khairun la fa yalla abqa la fa yalla mo gën la fa yalla mo gëna dess manam li fi ñu ngay jeex te la fa yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma inda llahi baq gis nga benn gërem fi ci aduna ci da fay jeex 2 milliards 15 40 milliards ci aduna ci yanfadu day jeex lu bari bari ndax ñun li ñuy am ci xaaliss dañ koy manœuvre de ci ay chiffres wama inda llahi la fa yalla dañ ko multiplier ci ay chiffre motax du jeex la fa yalla du jeex ci lif ñun day jeex xolal tay ben nit ngi ni daf lay may 40000 yalla may la ben aya aya bobu du jeex mukk te 40000 waji di ngeen am wer waaw ma indakum yanfadu wama inda llahi baq motax bo ñu aduna li fi yalla may nga andi ko fi boy dem yobuko waye liñ la fi may boy dem bayiko fi waaw li la fi yalla may boy dem yobbu waye li nga fi li la fi nit ñi may boy dem ba fi sa yere yek sa armoal bek sa baye bek sa radio bek sa yoy yep boy dem bayi len fi say way donu ko li la fi yalla may nak mom boy dem yobbu te moy ragal yalla gem la fi may iman gem la fi may taqwa gem la fi may njambar gem la fi may ak wi demene ko yoyu wama indillahi khairun wa abqa la fa yalla mo gën te mo gëna dess te moy gëna yag am ci suratu shura aya fanwer ak jurom ben ñan ñoy am la fa yalla ñan ñoy am la fa yalla nga xamni khairun wa abqa mune lolou ñoñu jar na ñoo laaj ñoñu ñoy al firqatu al muslima ñoñoy xadi ba nangul yalla te nara am ngeureumam ëlëk ci aduna suñu genné aduna fekk yalla am ngeureumam yalla melal leen ci ay jikko yo xamne xawna limu mune wama indallahi khairun wa abqa bëgg la limal nak al firqatu al muslima te moy xéeb bi nga xamni ñoom ñoy sowe ku sowe ñu sowe ku sowe wut ñu sowe ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala nga ne ko ñoo ñi de jar na wax seeni melo ñu jëm ci aroy jëm melni ñoom mu la waaw kon nak jëral sa bindu kay mbanga bang sa baram lil ladzina amanu moy ñi gëm lolu moy seen melawu ñëk dañuy gëm dañuy gëm yalla gëm alquran gëm melo yalla gëm ay turam gëm ne mo yonni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñu wajal dé tabarakallah wajal dékki yewar seen jikko lolu moy seen melawu ñëk lil ladzina amanu ñal ñi nga xamna ño gëm wa ñaaral ba ci seen melo ala rabbihim yatawakkalun ci seen borom lañuy wéru moy seen ñaaral mero buñuy wéru ci leneen mba ci keneen kulul yalla ci yalla lañuy wéru ndax xam nañu ne moy seen borom at tawakkul wa ala rabbihim yatawakkalun dañuy wakkilu ci yalla waye bala ngay wakkilu ci yalla moy bi nga defee yi la yalla sant yépp noonu lañuy wakkilu waye do ñew rek na man di wakkul na ci yalla baye na ko sama dundu gi non kenn du ko def ci wakkilu at tawakkul bukut ak at tawakkul tawakkul moy yaccaral tawakkul moy wëru ci yalla yoonte bi jangalon nako ben way sallallahu alaihi wasallam mu ñew mu ne ko fo joge masalan bu doon fi rek mu ne ko fo joge mu ne ties mu ne ko bi ngay ñew da nga doxam mu ne ko dedet dama war deret mu ne ko ana gelem nga mu ne ko dama ko denk yalla mi ngi ci mbo mi ngi ci all bi yoonte mu ne ko demal nga jël gelem gi nga yew ko ci garab gi door ko denk yalla fofu jangal na ko lu reuy ndax gilem gi nga yor Dakar denk ko yalla gilem nga dem ba Tamba ba tay yalla nga koy xolal bo fi amon fan wéri jundi balang ko denk yalla dang koy def ci sa sac dugal ci poset dugal fat bi ci bir sac bi ngab sac bu deugar ba nga bokko ko door ko denk yalla waye boko tege ci marché bi ni yalla la ko denk ben waye bu sant ndaw man na fa jaar jël ko def ko ci posam batay yalla mo mi ngi la koy xolal ndax yalla mo la mom yow borom xaliss bi mom waji jël xaliss bi tey beug na lum ko jox dum dundé ko xeyna sax waxu ko ne ko sacc ko waye nak waji ñew na ko dem bang legi nak yobbu ko fum ko man di jaay rek yalla mom mi ngi lay xolal ba legi legi nak yalla lim dul def kay moy nan la jël nako at nan ko tek fi yefi jangul lol nak yalla mom wessu nako subhanahu wa ta'ala wa ala rabbihim yatawakkalun kon kuy wakirlu da ngay def li nga war def lepp door di wakirlu ci yalla suratu shura ay fanwer ak juroom ben wa sen ñettel melo alladheena ñoy ñi nga xamne yajtanibuna kaba'iral ism dañuy moytu bakari magi yajtanibuna kaba'iral ism dañuy moytu bakari magi lu melni ray nit as-sab'ul mubiqat lu melni ray nit
1: lu melni bokale lu melni lor sa ñaari wayjur ci bakkar yu magi la bok mom lañ ci di ay kaba'ir bakkar dañu am sagha'ir ak kaba'ir sagha'ir moy bakkar yu ndaw yi bo ci defé ben ñaar mu farri ndax bakkar bu ndaw plus bakkar bu ndaw legui tay mu nek bakkar bu mag waaw ndax li gëna tuti ci liñu jëfëndiko fi ci xaaliss moy 15 wala bok abdur waye limuy tuti tuti bu la senegal yépp joxon ku nepp dërëmum da ngay dadi am xaaliss bok ci ñëpp xaaliss bu la ku ne téggi won ab dërëm jox lako waxuma la nak bu la ku ne joxon aw 100 wala 50 ak yoy waye gis nga bakkar non la bo fi défé bakkar def benen def benen def benen def benen yow legui reñ ngay bakkar xaat motax buñuy moytu bakkar yépp rek lañuy moytu ndax dafa gox ci fasan baak daf ta nan ba bir ba fess su rewuñ yépp ay ray ejitani bu ne kabar al ismi wal fawahish ñuy sori njombutef ñuy sori njombutef ibnu abbas mu ne az zina njombutef moy lu nit di jomba def nga xamne bu ñewal nan waaw li noko defé wal li mis koy defé yoyé moy li ñu tuddé ay njombutef wallazina yajtaribuna kaba'ir ismi wal fawa'ish wa idha ma qadibu hum yaghfirun muy sen ñentelu melo wa idha ma qadibu hum yaghfirun sa bo xamene mer nañ jéggalé waaw sa bo xamene mer nañ jéggalé waaw ndax mer dafa jégué borom teyit shaytan day xam ko mer man ko duggal ci yum bëggu ta dugg man ko jaarale fu bëggu ta jaar man ko soppi man ko wëlbeuti motax so méré ba nopi taxaw jéggalé yow ci jambaari nga bok asawi mu ne li day moy makarimul akhlaq atajawuzu wal hulm inda husul al qadam tabarakallah imam shafi'i mu ne manustughdiba walam yaghdab fuhu himar mune kuñ merlo ti miru mbam nga sha'ir bane wa hulmul fata fi ghayri mawdi'ihi jahlu la bir ci fo xane fi du fuñ la fuñ wara la bir ak ndof la kon nak bune suta ñak mer waye dekk mer baxul waye so mere it nga jéggalé yoonte bi neena laysa sadid bi sur'a innama sadidu man yamliku nafsahu 'inda al-khadab neena mer du jambar du ub lamb ji waye jambar moy so mere nga meuna tire sa bop

nga wàcc. Jëf yi ci kaw suuf yëpp lu waay jëf ci lu baax wala lu waay jëf ci ay wax lu yéeg lu dul jëf ju baax. Moo tax léeg-léeg nit dina yor kurus di sëkk wala mu yor téere di jàng te la muy jàng du yéeg di romb asamaan su jege sii. Moo tax al amalu saalih da koy yéegal nga xam ne yor fa ubu jojale dul def. Benn misaal nit koo xam ne kii dafay kàtt te yor sa kurus yor sa téere yor sa satalaat jëf yooyu ngay jëf al amalu saalih ba koor ni yéegal boobu la defut. Nit koo xam ne kii dangay wor ndax ngay lekk ak ger ñu lay koromp ngay nangu jëf kàddu ya ngay wax muy kàddu yu baax du yéeg. Ba tax al amalu saalih ba koy yéegal moom la yor. Foo nekk fu ne booy yéeg dafay am la fay teg benn esel bu gudd ngay teg wala nga jël yéegukaay yi ñuy yéege waaye su jël bopp rek ne cob pep ak tege ci kaw loolu ko mënu ko. Moo tax wax yi ngay wax ak yu sikkar yi ak ñun seen yooyu su fekkee ne andut ak jëf ju baax yàlla ne na du yéeg. Ilayhi yas'adu al kalimu tayyib waaye wal amalu saalihu yarfa'u. Jigéen joo xam ne daa ne ci biir kër jëkkëram di fëj dàq fee junni dàq fee woor dàq fee natt asaka dàq fee sarax waaye nag bët jëkkat mu war jëkkëram lu ko jàll génn kër bi wala mu on ko wala mu def ko yekk si dut noona yooyu muy jëf la yàlla duñu toppatoo bu jëf gi du yéeg ndax du am laaf yu ko yéege ci kaw ndax laaf ya ko doon yéege mooy al amalu saalih. Ginnaaw moom nag du def al amalu saalih jëf gi du yéeg. Ilayhi yas'adu al kalimu tayyib wala amalu saalih yarfa'uhu. Moo tax nga gis benn waay buñ joxut dog mu jàng ko ay yooni yoon jëriñu ko dara mulit nenn mu naan dañu ngoon ku jàng nanga. Nga gis benn waay buñ ko jox mu tàmbali ko tey dawal ko benn ñaari yoon affaire ba sati. Lu tax ndax al amalu saalih yarfa'uhu jakay yëkkati jooja lay def. Kon nag barkalla zikkar yi baax na yërde yi baax na julli yi baax na woor yi baax na waaye al amalu saalih moo koy yëkkati. Al amalu saalih yarfa'uhu moo koy yëkkati. Kon ku bëgg say jëf di yëkkatiku nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla yëkkati seeni jëf seeni al kalimu tayyib ah da ngay jëf jëf ju baax. Koo mën a doon nag boori jëf jëf ju baax al amalu saalih du amut al kalimu tayyibu laa yas'adu du yéeg ila allahi subhanahu wa taala. wala dina ñi nga xam ne nag fu ñu toll yam kuruna sayiaati ñu ngay lal pexey def lu bon ñu ngay lal pexey def lu bon lal pexey def lu bon ñu jéem a fay noorullahi lal pexey def lu bon ñu jéem a tas mbokk gi lal pexey def lu bon ñu jéem a tas sa yi ñooñu lëbum am nañoo azabul shadid mbugal mu metti wa makru ulaika huwa yabour wa makru ulaika pexe ñooñu huwa mooy li nga xam ne yabour mooy alake ñooñu seen pexe mooy li nga xam ne moo leen di alake halikun wa batil li annahu ma asar ahadun suan wa dabbarahu illa abdahu llahu wa asar wa la yahiqu lmakru sayiu illa bi ahli. Mufassirin ne nañ wal isharatu huna ila makri quraish bi rasulillahi hina ijtamau fi daari nadwa wa aradu an yaqtuluhu. Ne nañu aay ji mi ngi joxañ fexe ma quraish laloon fexeelan ko rasulillahi daje woon ñun ñëpp ca daaru nadwa fasuñ ko yéenee rey mbaa ñu tëj ko mbaa ñu génne ko. Alquran waxoon nañ ne wa is yamkuru bika alladina kafaru liyuhbituka aw yaqtuluka aw yuxrijuka. Barkalla mu fasiyene ñi ngi ko wax ba dama ci tafsir al kashaf jukki ñetteel ba xatum ñeen téméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn foofu la wax ñu jóge. Dañoo daje benn def ci daaru nadwa def réunion bu am solo ci ñoom fasiyene def ñett ci yonente bi. Benn bi mooy tii ko ci diine ci li ñu nekk ñoom ci ay caaxaan duñ ko amut ñu rey ko.